0: bara fatay a gud fali na kurone dog dying saw kel kamina kinga a na madog ye a kawere nan bar nga si don ani sungal kel ni kogul e ki sense bar nga al bundul na bago ti tebe ne don abani bara a nasruddin don gi anni dogal janna jago a daradini ina zeim ba ki sense al e daradinga lay ba jago tu siningwe nasrim men jana do gis gwa ke la gitalji injigila asunga ta ka tinkenga asan dingo resi jago a ine bara bara abdulaziz do gidon anni aljanna jago bara abdushafe do gidon anni aljanna jago bara e majiram bayen ki gabalai a majiram bayen sabir al innafa godok dongi anni sunga na majiram bayen ahmad ali nangi dog donga anni a ine na madog bara isa ke ne dog donga ni isa ibrahim dogi donga anni sunga na ma welalang itrik e bara sabir le aring na ma bar nga kirnga si donga ni bara sabir e inkwa al kwel alogal ay sinkering alang ki e dayng warre si lotok donga to ka inama ye utonga alki kan na dieng kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur girgo inama sunga to ka tini di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ker ngale fago na doga alangi sirim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgen ki kuela lang deles e kunyungo asan dayin warre si kisense tabun kago na alam kundi ne ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulega na nga suru nga kuel marang al koto yung alam donga toke inga real ki kinga si jundi na kundi ba alam ki lo toke walagal alam ki kwa nyati ni kweng donga toke namo kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa na jia sa ilo usi jeringa na filanga sa ingusi eringa alang kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula sa kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain huwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki dieleskiwi na ine namas ay indog na bar nga si dong ani kital e kiyong ko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si dinjal dawle kwa jang ni kiyong ko na kain gutfali ba jago na dong ajani aming as gyanga ba namas dog dayang bera tabung kousingi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba dong ajani jago
1: aso yaki baray kisi yene bar nga dogal yene kain yene bara mahadin umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan do gambara mawe ke mawe kamiski en dambara abdulhamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke yasin zakaria nan dambara ke isa ibrahim so isa mila saba ye dambara sabin si en jijwa kise nan do danger fakina rimmin fiya munasa golo aragamia do ko sobis kamela sa bokki borai aina ke bor fatay kwa kitali long galkian kona kwa banyetti mbadu ge na bogel badi on rentari na indele ngol galda on rentari ne indele kwa nyete ngan kin kona kwa baji baje na jago tari ne jaw
0: asoi ke se dog bar nga kin jaji do jani nyetti ni ko ngrede samarin tuskele bang ne ki donga ge kanni songa na nama do ko lan gi sa kwa wala gal ti kay ne ki bi ngan kirtin ine nama do ko lan majiram bayle kawngi idi na ine waring basi long al tirim kenga na dele kara sunga na taga tingkenga na masi long al yakwela lang finginis ille sunga risungo ay saka ingwa ala kwel ba lang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga risungo na alang kagil ka utonga gyal duang am alang ki utka na kundi na kelele ko al duanga amba ndokal iria ke ba alami wasi jago
1: e ke borai na ke borabata do ginal basilla dain leila ka inkidik na imbeleng lompenete wa kinse ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kinse kurumbia aliye erbet aliena sitani e kise na ba abain kwalang domboren den dio kongel yene gi warangwe na matangila benu kenal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngpale ti yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del direke namas gal jato uton ko sei na dulding kwese dogal te wa en te wa alan burunga awini ena te waba albo buruto ngin duote wa bayan kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del diel ki dele kain na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene kisen se kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan ka yanga tarin yakin deldin si ka wono duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo el dora ye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara la dora de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ji asa jando bi ala una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kaisi kering ela unegi ye indel di giban janges in long itel asa simoy na asa simoy mara lolo den simoy la ila tabukwangi a na mara ye na lompi in lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wana kwa dulding ko sa anka alan awna songo ere queen gal ye na tore korro mafia in lol dulding ko yabani fenas kenge se kelame si angalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas duk iya yena ba jafo inas ba walu ngumel jawi marial dor du ngene jawel du tele wu namas ya namen melen ka duñ jenga alba yengene ina engina ngla ke lolo kingolan do wi do nuy kerin jawi e lompi kingasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jeng wala bamba ay al dora kwa ban na kina ma ko la ngu to ki sikerin al du ti alangis ke la soko tabu ko anke jenga simopia al yene jaweli ki juro sande woro alan awno kuro ala lombesi ki koran songo lomina kawba ayla jamala jabanas ulu aw na ayla jamala jabana kafia na asa tajmil awnaka lolo inye fi nihaya bayna duang nasuru am ene mun surti illa ton digitas jabaji jola sandele jonas dele jafo ene sabaso ki brain borbote
0: asoi na borafatai ki se ini albajia jwabena ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni le ki se sunga taraya langi duo inkwalang se ti kwana ki ngwerige marang basilong ala mulo le kola komala nei kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering kakial dulding kwegang idine injeri mindin kilmadiyo ke aljijang na dulding kwegang asanji kidin si kidin suriji jeyim ne kidin si kelmaji jerin ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin duay sa kwa a basi long ni nal jana dorang ri gilong na mai tir gari juro duna ma sin gwaji ja jegilala din dorang ji jana tir gari juro yel jio jawngi ira duay ba kai ba hai hai nsp marang ila ya ila dorang dem majizi jijanes kamilenjo ne jial jijanes kamilenjo na mesilong anan sunwa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumon ka aising age indorasi na ailong asan ki ei dorage e barafatai ki sense algis ilole inan tarasi ni gwenjawara na mesdo kayin e dain aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba na makwela lan kangina abo e tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga ka na kering hereng ka ta wa jang ya lang injwa al kila abo ngan kila an kirsing wala galal kila uto ngan kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage to banjumon ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki juru bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tis toye ke ba the duo yanza
1: asinjamba
0: in lo na modo quella lang e gis itirin ko enjaro kain kilal ki ngolual to yage ki ngasi dok fini ha ya kang suto ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete ama mending ina lomba dulding vendensa bako kan uta songa ke ina lombe min war pe na dain sabato yage na ikel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitil al biji jwa waring abasto e ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina ka mu elune to ile yene diwo sundule diwo na ma to ye na maske diwo si el na ma ye na mingwa dem dente na ma te na kel na ilole inan ka go mara kidi ki lole kana mena min ina te sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene ki en kugu ha diren gawe kwa ke insa so makeleli mara kase baslong dobi dual den kukure ha diren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas lomba sanke kaun elawune ki denga bukul na den avo yesi al den kukui na kukuye do ke tatawor doeti non udon de ke negal atinen atinen atinen kwese sason akwel walgal abwali na atinen sin sason akwel adinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok asko aba inara tore kaun elone ne giaba jona jere kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel kartia abajumo eten sogle na atine tongi de kiren yes itik iting iting erdile kose kose kane atene abayen kwal jail baden
0: asin jar
1: baden abalo duti na banya na den abon ko kop inan boy basini o karas dinenal amani rito dogala ke ba du bulu kise arangis kasi ko jojo pia yani in namaka nemes capability ela toy namayenes indigi se himaya fi aliyene juni na kenes janyake kiga ki korasonwa mining ki bisarande nyani bisarade inni den ko sen belangi abajen kinje ngana nyetin albadig aw sinanjaw abakirin njaw almasje ngasi maye marabakirin ndiga bukinde kin sinanjaw jiketegal madurum jey dama kaamu elanyetin to eleken na undula ya na lomba eleken elawuna abu miteles ke neska beleng na iya kera miteles aske balangi squa na iya kan diwoy wala egen abu to yeba wala egen na namene king coming na badugi abu akan balang iya zikiri kasin nan gi kerele ngalang ay kin na namene king coming kayen uto akital ke na torik abu goldumong na abo sabang na abo fanning kela alang yen din adidayum karin ina kawe ne kiyan kayin aketere adikien ni ma kela kawe ne kayin na kamu ina kiyan gorra kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sa zoha kela kwa hasades ke insa son setin ela unna kela kwa le mitile di kume na kela mitile ete ananki ananjel naki yoro kwa joga kela mitile se asin jummo baki sensi na duwa was kela mitile se kena starif ete ansogle yaba duwa rey naba duwa kakirey na na mena ki incoming ina tu yingin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan di woke na na men coming lole uto ki dalba go kayen aba to ya kira kayen gel aba on kuyan ki aba on ken koran ke la si julo alan ki aba ka we ki aba de nga ke la sin kurenti ali na kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la niki do ga salumba na na mashi long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kernan kem bullinga egel bingasi albe giti na mashi dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karon yal ngiti gidi suri din surle dok nan ki se dok kikil ma murtaja
0: murtaja
1: ele wuna ne ri ya saja abako adin die yo bandin sorin shakilin joye kasi sa kwa aile kule ai kamina na kasi kwa aige kule na aige kule ela win na king coming ina abang kwe otoma kitaran kain kain kain abonga kawenge na king iya kawenge o na kikelelen kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ka bin sorunga se kwa ndio sorunga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore kwa na doxidine sa wakil kama sikier na makai nga dognes dai mberate bun kago idin na dogis kain selimadinga kainga na asoi saming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che saming ma giram bain bain as dukkan se ko sin ti dai bera namang ore ko do gal kine skill kaming e ki se na so to ke di kumo era bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se ta ke ti ni yaran skill kam nam bugi ka idi ne ki kaim bullying as ke se ko la lang ki korang kul ai duo deng idi nes ke nga wagla janga miringila duola janga duo ilala janga alsi e kisense dai ngore sito bunjeni
2: e dai ngar kan tawan galangas dio ke lo unje na bat iting meram dikke na sa so simenga
1: e
2: na bat ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngina jene lena
1: e lala dok e asos kami
2: ona ke dai ngore ona ke ngire ding
1: ki filan zinal bara wari nga kwa basabir anan si kain ko ngasur uto kit ke yaran kazan ko ngasur ki baye oto in sawag na impilan na impilan nama kul si kain kong asur kaldo nes dok utka alang si kain beringa walagal kain domo tabung kago ilo si nama dogo alang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray barang kidogal bilong na ba nga banabela tawagis al disunga na aso gis aming na barafata gis aming alang kago dog na surunga si kiking utonga na kiking koranga kanyinti na ilang iring iring nama dogo alang si dying vera tabung in kago kise akwel balan dubu dosis dying sabba inti masaki yasi kojo yanga kinka mingi walal bele idi ina kamingal kikwelan dosi kelmo foyaka maren kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dying waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kinesi kaluengi kiba dali ni kwen insi ina kwela sang kago nas inkwa bial kain kelmangale bang na kain jurungale bang nang lobi lo wala gal eribi erial kanna kaw alba suri na kanna kaw nang dain suri ni kadiki al lain wore kwa gang na nama dog mitil dog mbeleng asi ira tilal si jumong alan jenis di mbaraker si jawli kang idi na iya al si alomba alan si dog yero iwi na jenis duwa ker si fali kin nama dog yani domboren den di ujo akin si ino kumo iti ila ina lomba si ki kwa li songa kalung wala si di ila songa kalulolo ba ila iti ilai namasgal jenis dimbar si jali dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa ken nadok jalun daing ereng ines uri baninal zaman kwa kami ni kain uwa wal gising kami ni dog inal turungan diang gudi yang huwa ay balong unim bele si dog badua kena enes berita bun jebua walagan nas bele kwa ala hasabal ki kain kil mga tulagin utong asik kwa sekeri namo yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat di omato ine nama dog awel balang jingo ngale sunga eri laki marang wala ngi jisiti nani majiram bayan alang ji jago ine zigi jwa wala gana zi gering ding ereng daing warre si ati inkwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indi ang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay ye jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orre kwa ki al kain inang deldin dyo nyetin ki kwa ki sense se sa songa kan na dokwan to yakang alka indel indio na dok asangin kalom kiringan songa songa ringa songa re baki da ngere ele nan dok da re ele ne ki sa songa asaka wala na re ya kan nan kire kan nan dok ya kan uto alka wa dok ki sense borungo basen ferjen ka welo un ki da ng sabba uto ki se kan na kwa asken iba mara ete ri ele yundi namanye ne ki kan na kiringan nan kan we namaye al delin kwa mbulinga res a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital kelna kwambelenga kapana do kangi situka ka na kwambulinga kidik ina do giyi do kidik aban ko ndien sabba alye ina do giyan ske ngota ale ina ko zingi ina do kwela zanki nzoro ase kingol kinna na mayenge songa ngere lompen sabba na ye lompe akwelba alanki kwa kinene kan na kiyaza kalomki kwa kelen kanal ko ngere kwa sha muhtar elona eten soglan yuma oredon walgalan del dinyet le do jumo nas ni ke nas boruki ke ko na ke na alan jumo na do uto ko songa ke ne pi na borun akawe ba ari long na gu tikita bu na pissin kele na borun akerna akele ba inna makai lompi kinga se ko andio no me jangu meram lompi jangu kinga se ko andio marakina mabais long al itrik kentenga kala si bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paniel a minkai wo torale le enen tinja mail kele mara mara kai wo toran ken ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na madok ayis kergal pal ga to ayi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka na ka na ki terige it as au ba ali long al yekwel kidik kaze bas long elna madu gi na korogi au le dok lompim belesi dok den ara akaraba baka na ka e uru na madu den ara akaraba ina ka eten sogulan yi jumana duo long adian na madu el nama dombare pali nama bang uru to bom bang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alun albaka na guta maraba sin jingon sin jua aise min de mining ela se aise elba nama ena guta alka ena lom badeling alba uru ela mo uru yana tabunge lolo yem mini ba bele na bungo ena duom bereke bele be bele na dim bere jissing nama ena kele duon dem bele dok ena lang a enga lolo kina men coming kisenzi ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin osonwa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki ko ambulli ga sonwa sin yoko ya bawe tiba alangin bawasin kien uno akira pula akira baw alan so sin yoko ya bawe bi auna inalan bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisenzi di lo tarakin binya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asankatia engain alkuela sangi den source engain o kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona poking olo nama kene jena supai nama neja na nama jonan katia nga julo e kimmininga kimmininga kela sa dindo ya e nandugio na ja jio rel dingi na lompi ni din halal nan jona ke katia julo katia kage aljanes kala karaba gundul ala lombin den jarum si khalife nja a nanno kerje lolo elay tarasa ba kisense a tordo dan jal fagol gal dan ni di kanado a wasala elam le risgo e do aba injuel alan kin kanise aden ja walan do sa aden ja eler puka asan pe ba alma jono ko andi do ngaje ni matuga barak mara ina ay ba adilo na kwa pirige no kwa wege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona in sidon ayne elona ona sele unse sinanwa ille ki kora kenin in neten sokule na bayna ki incoming ina kayanga mo biki sense benya bang na elon pe sonate yatewa a kien jaluma ki kwa ngin kergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi ki kien meninga bulel al bundul asa source banyiti al kien sorong nos gena lombe na la pia bana kala pola al bi bola sanga sibiti mala ay inna na mayna ko rogisa so na mayna kan kan si for gal kan abang ko assist don na ogel kala ota pola kala ende nja ngoro si bro alang do na lombe na do si kel ma jele al ko lan source bi anyere ogel na kala ko
1: asoy kisi majiram bayna so gisamin sunga na taw gisaldi aldo kore ko asido ngai nanjani barnga e mawi aljei ngado ngi anni sunga na bara Abdurrahman dogi donga anni aljenna jago majiran dara e jamila donga ngi anni sunga jamila bakar donga ngi anni dogal jenna jago e kisense kikweli nangalang among kundulana kawgitia na kajisi donga ngi anni dinne kikele soga anni ngi sunga jundule ngi nas ding arka jawgite ngi kingis a domo jawgiti en ki gabalay kingis domo jawgiti en na dogis rimmen jangi maran soga king basilonga li tinwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi ha ridigla ken stas de kari maran ko lalangi sin kwa lobilo ita janga alang tulle jang na alang e ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu ne jawgiti reddi samarin darale neski ki rimmen jawdi ne ki de sikalon abon ko enden jurusi na keng sikanga ke lalden dio ke ne undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rimmen fi kisense danga bon ko he heine jamba marang basilong alkojo jage ne kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si dang wor radio nan kwel ki se anan sogote bukwalin do ilista wasu wakal do asan yin ki surun azi se kinia na ina lombal bedelli ni kwen among asin do ani marang ko kulti do ani al ini kundura na kawge da tuskele na warre kulisi do ani ki se se idine ki dayin warre si kwel ki kilmanga lobilo alkan ni si in kaimel do ki se warre den surisi al kwel al yo warre kangi idine duo duo bas inen inen in tabukirel na dok den warren eren nuy jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong walagal al in eri alanki dere sunga futo keren al den warre idine warre imbayen iski yosu surigel na ben jual den togi den toga ben jual sen kielo jaro tagasin jaro maran kiel warre kamin idin yasen kaya turken nas den warre tule karo alanki ilale dayin bam ilale sunga tabunje na asan utonga kille sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga tagatini alang dok kain forenga si donga kani idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldayin suru kain gutfali alang dok jagone yang asis tawa jalo idi na ba jagone jigla ni mga kule nga si ba yenge dok na kaine skaim pore nga si soma kaulitia na dambeles kaulitia utonga kinsi inang kaulitia ima wala lang jago dok ines dok yang asis donga jani sunga na dok si indwa kinga si dok aliki kilma si mga ini ala ni mga kulung al yenge ina inang kunyinga dayang ore fwari
2: ke bora ina ke bora fatay mani nina na meram jamila si kise donga ni kise nse alien undula pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gawala lo de angal jeldo ninge nang matki abanku en ken konela na maninga banku ay baba maning jalfa gina banku en bona ki kwela san ki kem muzaya taban ye de ngararang wal gal ningal abanku lo de namagal wo duong maraki ba kala kona se kamin ali el ne ki si bulona ke pago jamila don kan ni songa ki se eteji meram jang nanji yana ke krejang nanji yang nanyetti njiyang orren yutuma do njiyang orren ka kirimba njiyang avaloni jika kirejang ete ki ete alena ka ngutu akaringi na mpinga songa ere baka ngu ela una mera ben kuroro putu aska ngaba ki ben kama alba ki kambas na dagara madil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki kwa mbam tabu kwa lea kaba na alki meram si ridiga kaba nas ki kwa sa mbuska wa na alki meram si kanyoro lea kortiba kina nama ye ten sokle ayla junde dogasan ki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayin jabel kafena dayin boru di korena etena ki nguta en kamba mara kalum si atene ngel lona ki meram si togas kande ma min war meram min ke njuru an ke njarringa a wo ngal le songa ki sense abelo no porta kane aso esa min gina yel na jago a awna jan kerre gi wure gi ndere mbele awna gi tagatin jan din bele asa jawgal enena din jela jundul ki ngasi yenes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien surwa sin galwe al wo ngaz ye sin gamme yan al nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla inan so diwoy wala gal kinal ten diwoy wala gal ayanga ki wa gena elenas kwa un se kumme dombra so ngan dio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bi kien han alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kena dok ona kawo na na bado gola na ngwa borudio ka njenga alka embarnga kisenze elawun niji duo abajena elongalan duo jando bakidi abadin wolok jain ela kisenze jiba duo jam mara abadin wolok wajamba walgal din da bawolok az jamba sanye si jawna jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na mai bago densi na mena kin kam ngaba daim belen sabakainga alang au kisenze na nyettin tabu akarin kawe na kayinga na nyettin daim belesika daim bele al ete jongone jegele ko amboru ngale ko akere ne kien bena kie kie haska wala tayara taska wene irikenge ko ake amitro haska wene irikenge wa amitro haska wene kee ne keela o tan del din ki nyetti ngal dulin ko ki kel makwel ko aki ke mbela kele nzi kawe gida ngi sina jwaba dain kele ndio asa ke ba kele ndio pis sin sike ela una egel na ina ki dain le aba mankin gwal ke enes kien kele si tarina kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belegen porin belen dio kabe na ken ko anaskien a lo apan kabe na ken uto apans kabe ken na ken tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausen au duo bi duo alan auna gutsi ja aba ilong nas pursa jai na awan ku esigal doki sense ne au sin jan na zakweti ke na borabai ba jonas mara ku buja na yana som jokari a yana kibar ngan gutwe ela won na bai gutson afia na jiro gudiya ban jumo ela won na ban ku de ke ngan gutson afia ba denjuru dotis wazin fi al duo de ne gutson afia nan kamase izo age ela aban ko bi jumo ela duon denjuru sino wazin fi kaun ela won ne a jenere diskene lompe yensi ini na won askemba inal kwa mite lenga ma ten sokle aban ku ya ba peike aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otuke na inen nasin ala otuke inen nasin ku sambal tielnes bora inne kendoa inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwangela jasala ke alilla sala le kayina kawi inter kisi ye kiyenan kin ya kin pia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ali longalan komala al boraba ya bakwe nan boraba na kwe akomba illa kala kwa al digan di do pila ngalela al di pia nan kiyenan den araran al an yana ina belenga ininin kela wo don itaran kin sin yetin nan ti kela wo no nan toksi dog adielwa toksi ba tiel do boki tatiel nana me na kin kamin kai mera masiban kamin etere sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al ba jijuela lanja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilni emmana konda le tara kilni yense karinga kondiba a ela uno uto songwa ge etenso boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa zimal barun kutumul na borusis kergi na to leke bunyu mana tabun ren awankwa kai anna mburwa kiranga awankwa kai jegilna buruka amlen den tabuye nang raisi na borusiye tiel na ka alum se ten sokatin lona daim suru na liye na sada no akiba atin lo anam minwar abang ko di corona ke ana in kwa ka ala bundi in ka den woran a bas long ni na kin do sa ho ba den woran ba bi ki sense mara ko de al den ras kan ba a ba nyoketa ke lu ben kama a kanin pia wal abang ko kai wal gal ko de ban yum na in kam nga a kin gwa ai long re de le in do ai long na ina resin wala kin gwa na nan ki sen lolo ye do de na abang ko ba to birge dienta le ayi foriga ke bay ne ay bare yidi ne indu aba ngoy ne ji abojang lakin markin uta ke ngande en sabba ki manye tarabanke ari joron sabbay ari kan sabbay na aba galiting zakan sabba fi na magal mamman ye gi jelen kin nana ma unse age na kam mendang wore abon ase so to bukwale kan aba ngwa si nungi askaba auna ki en kay lobi lo aba illon na kiko oska nyendok ba una oska nyela lo talki kay na kwelan tarika aba ki wey kay nyendok ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke abay ba elo na ki ete kiwa si bikise alka kire banki sense a elo un na amma za to kire kan aliya na lompi wadam na tewa aso yake boray
1: e barafata yake se majiram bay nes dogi nan jawara tarasin ngwe aso gizamin na dawo gizamin na barafata gizamin majiram bay na na barnga al ine banga basilon ko al wasete gini nguri ki marangat kalumba e kien utonga wala gal kien nyoken ak dal gi jundi na ine wuri be marang kay meziaram bay ngana bago na gisrim memba na dogal ngisperra bana isan e bawar ine kidal e kien jurwalin kere namas dogdain sawa kelkam na kinga asiker kibarai
2: so

0: Aswa ya sikir doki se baranga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni al janna jago kise se sunga gustawa aldi na bara ay forang bara porpor mongke dogi donga anni al janna jago asugus amin sunga na bara fatagis amin na baranga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi anni sunga alan dog duin donga di lefago na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bere kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok daldin kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yang aba nama ilang ines dok ang itines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kuela langgi jalo la galgi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko la san donga jolo na si dok donga jolo na donga jolo ay di ni kitep tebe ba ki ngang kang tebe ba beleng ki wong kundul na tebe ba kaw ge tin es kewren na ma dok jago na si gawar
1: ke bora i worde kwa ke bora ina ke bora pata ba dan tus ki ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dok si kay ngana dok aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal dengu tarai na dok aka ogel ba do elen seva sal diba na ma dok yei albada yango so min ali na long tal kerek boru ali lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma dok lobilo kay marnga do ari long na dok ilong al joro le atio wal tamo tio ba bay ko anya tenga sambalo.

0: nungi dere kurang elenge siya iba korongi sasonga na nifia na din sursi gite jo wala una dharma dingal tole ne te ne gel dok edi ja kisi ense ba dok iting sehian din surle nan tole ba lompenden sabba nan dok tarasa iba bas lon din sursi alma ina nan gondi tarasa ndi na mara au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas keking utong ya wale lon din ihtima desi yana yana walgal jisingo desi yana yana sing azang ileri aja uba alang kwandio din jalom ke ela jalom kergela le jisi lompi mengu wartewa wala din jalom dok kela kwangin de mpali sa songa alye nabike jalom tobang kina nama yenge songa ngirenda sa songa tagatine ki ki kwa ngore angoro kida yanga iba marakin kami ngalamba u kina dayan bullying elele kaya ngal torik kaya abwa kaya nge tensok le inalba waring kwa Said Kwang King Aban Dialan Jumo Nazian King Otazi Kawalang then Surping in a poka pealing in Nakela kwa Lolo Yanga Kawala Sabaka Kredo Kerli, the King Well Alam Meram Dying Yadu Kerala Songa Kire, Alan Kela Karaba Aspiba, Alan Sosi Wijitifi, Nathan Lom Ben Saba, Dok Sursi Katiangapi. In Nanamakian Sangaibanga, na Yidog Yuredwong. Dok al jola sang abang kwe dik jumo asa jeng na dok iting tong aja ba wala tong as jumo ba jigal di nungi doke na jua balam ba elapoka si jagil manning lot le jual kwa sobu kawe nama jumo anas abang kwe elapoka laja eibas gerring ilalong eladen jalom dogal ye na eka ang wina kwa di gal ba poka si kwe li na alpukin si kwe li lolo elaye siya ba adla ni ena alom ba alba poka ye na songa amoy wala alpoka ye na songa merame lakin lolo aba uto ngadi le bas jere ngam njumo na mera mera jinjelo ali poka ba le dikoy njumo ne na yeke la nyetin tabu ngerenge ilo na mesin kamin gure nga bi lo bi lo au aba ngwasi kiti aldo ko la sanga bon ko yeke so ko tabu ko le subu lo ele se jegil ba li ene kenes ke lo ta poka ke la wujele pi wala ga lo bi lo al kenes la poka se pi aso samin meram a ke boray na ke borobatay in bele au nas kay meram mesi zaten e min ete namang porya ki la kundula ke boray
1: e borafatay au na ke tulinga bang na ke siminga bang na au na e lomfiki en bang lo bi lo kinti na kerkerle e namasin kay ti kisoga al undula aso ina borafatay

0: arden ja na namagal wu dor pare kawngi na dogdeng aldupia e jawa wu dor ba na sgal aldija
1: e in aldi swa tarasi iding na lom fi na skul dian dola si ken kuro falidi na alye del din dio na otanga nyedi si yei na fia kuo alki kien karaba sallanga kei na kikienge na ndog aldendonga kei in nama jarrianga na majaram bayinsi ini asanye in iu jayngal den donga kein aljay na fiya yanga si ingal gi jipya asallaja ine namas in beleng asang in ju karu putong anas ayanga kein na na wingi na putu ingi na mang kilagenas din to doga kein ba abe singanga asang kin karu salle ingi jisibay sen pirye eng ila nama lompi ken firge nga fali di asanji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwele lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Alye nas inkwal kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nina sinjawla na na kaldega kakire ki ille bele namaye ye na majaram bay si inelang gile la asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogi dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia ille lang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunye na karu kuldi nga ingi. Ne nino na daldero ka kaimba na min ningi na man kinga le pogo na nino pis nga daru na darma el na juma na duldi nga na kuo bunye na se jawla. Ki tintogle illa na jijay na jolu. Na mamang kuldi nga kingi na kile ki kakiri ya kildega na kele na karne se nga nge. Domosa jaya nga langi jani na kona ka lompi indentari. Illa na maye na spali di. Ji namal ki lompi bang lompi ye kakire ngang kakire kuro nan dele keing. Azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang alang bas bara dulding kwe toyongo. Ji si dulding kwe sen toyongo baba ki lompi ke kuro puto tau si jang na ji te terel jang na inga lomba al diwere roba jang. Na ba diwere roba jang ila si basing mansanja idi na ji do si jalong. A roba si lompi ala kwel ba. Na kien kwa la kel asa amba iding neji kilma roba jang. Na ba kilma teye jang, duldisi eba arralo. Nama tiri kilma teye jang lompi, aysan ba jum, ingal ka kenkaro sis egi. Indi an namase le, majiram bayin, armi asin indi an belenga asang lompi yung kuro le putoy.
0: Tule, meram bayin, nas dogis ilangis aldi taras ja, kain ayang akining, dombore eze kalin diyo. Na nama ini tiri karing, nas dayan tombore ndak dikel kamle, nama al kainga, nas dog dayan bernamij, gwaran daras ite bungkare.

0: tulai tanu de king akan ke jam kwa dan bernamit berendara le na ine nama galkuela nando gingu kere ko dan gingu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis walidi al allom fine kase tewa na allom fine udo ma perjan se nyedde ingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogizi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise enze lomfi nkuro al sa songwage na king udwanga alayepi alba seje kwela bas jidele seje jeng kapas ka ato lomfi le seje jeng kuin udwanga nye denga sasa mba fale namas email king udwanga lomfi nesikwa wala na iwelze adi ujiti adi tole basing iweli di naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemes jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuroso wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alkake kin udonga za nyeddin au na kuoro kal dendonga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a dendonga kin na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taka samba kin idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nang akeba nang tewa inaki alaka nga batorik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele seje puto aing na kwembar nga sebagi ana wenge in algi kaze lompen kwel ela alba ye lompen juengi
0: Tulai, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsi mo inangis jauli. Ine namang alok u dalpare ko namas gispali el kin ayang yesi ay separe ta diyan jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle in gispali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fiin ang. Na asang ing along ka alki luom fiin ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deltin diyo. Alan tulenga ge na kuinja nga alan lomping kembelenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga ilong alamba ilafi aliyakuwa inen namazdok impali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simwaye ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simwaye iding na tule baye alkuldinga si jundina kay neskeli na kemalul lang alekwi
0: tule meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

nama kuel alang deng ngatina songa kirsimu na nama ela aldi ala deng kirsimu nama aldi kirsimu asal dite tukundi ilain na chaling aldi sasas kura nama ilaini nas kijong asonga kau bere jong in nama ilong awas dain tinagi wala dain zaman si agini namas galden sabakirsi asikir ka elasi namin kirin jong nagal kuel alang si kalum sal ki salba dui nas uon tomorera aldinga sasonga pea ki na kuera sankal aldinga si kedan bere kelkam ilain na longa dingan kwakeran aldinga dosutulage na kuel alansi wa ki kwakeran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abakel jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngara tulen jaran ye ele du ele belez kambeleng na ka kuel na kambeleng ele belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara jaranga no jabu aba dengara jaraba na majundi

ki na nama en kwen alande en ratullen nin kwen garan ji duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jemo marang elanga se jiwi alangel nas ding si iriyo ki la dora se jiwi nama kal ding se staure nja nas iriyo ki na nama kwen ande en arayna garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwiya la nama keran na king se kawa nas iri karya elanga kawe ba alange ja nas duon bele jiwi nama ji jamwe na ingen na ila duo inda lande lo ayo na ila bele ye alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilang na ji duo jeyi ngosi da duo si yani den jayenga yeke alye si ala piya indalang awu piya indalang yesi si jeyi ngona uri kere ya na zi jeyi si jeyi ngona uri kere ya yele ya kira kwa angu donga asas lombo na ye donan kira kwa lei yele anama pingi na kira kwa si na kia ngala si irel ilang na yeke ngala ngu doa kira si den ngara rengel bal kia ngala kare ila si nama yeyena kwa nkiria asa jeyi ngon duo si ki tabu tabu le zi jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yeng kwa andeng ara engkarang ji ding ral dingi ala ji si ding ala pana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yang abay sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko ala ndeng ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa na ma ko na tulle ning ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ka ingol dok ka yang ko na alki kan dain zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na ki na main kwel alang urika na ki kera kwang korang ali yang kawenes ki ngasi enang kainul alang kiro kawi na imbere ngara tulle ningu yang karang alang kagili yang zan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro kbande ngara tulle yang karang Dharma kamui na kama ta kinyet al kinyi. Asa kenga na junge ba kila sinema mainga sa irika. Na ba kote wala nga sa irika li abas tabu nga nendok zei. Aya nga uwe nga osdi kwa nga tabu. Bang kumona kiza ata akam. Ki na kunga na duwe narang. Kaya nga nana njunge. Kaya mfuwa nga nana njunge. Kaya nga lam kwa nana njunge. Kaya mkurunga nga nana njunge. Kinyet nama junga lia. Nama kwa kere nga kai. Nasa kaloma namang duo kere ela. Nasa mpilang risi ale nankaria. Nasa jisi paliti ye namas kitab lekutu mbijini wanjama ngal giraye na jaw. Da giraye ye ba risi na kawal tebi ereke. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawal ba kingal kaini. A surungi rike nina kense na kamwetea na reme nkawal nama kamwetea na giri nkawal. Kirok nama kwa ande nga rayanda la karang. Nama dille nkwa wana kagira ele nga songwa ke asa na kawungi. Nasa kwa wana kengala ba ele si guru la kere ye nama nkama ngal arasay. Aba ele si gibese kere nama nkama gimese. Aba pugo si zi. Pugo mara iye na mengama jabal mara. Ki nyet na me yenge na ki kwele alan den ara tulle nkarang ki nguwa kaina kawe na ki kang den ara kereba ki nguwa tangara. Insi na me ye na ki nguwa al din si mesi ola dain si mesi na jiti. Ala lia ki si me aska mba duo kereba en na mazenguwa bidi mburo iye apas mjwa ki na dain mburo mazenguwa na ingi ki mbele losa kerea. Ki kitabandien diyo. Kiro na me kwele na kaya nguwa tangazi nyet alan kain kitabaka kiro na den diyo karoti na otang kwa na nyet korong alage lorong alage ge rongan da gnyet na mo do kul kutuben kana ka indanang na dogala zgungti gnyetin ilaing anan kikang na akunga ba

0: bayla barnga
1: e kay ay bendel
2: kakira kan morodo
0: e kakira bamba tiring
1: bat ba na dogula keldela
0: e dogula tunage
1: ke boray
0: la etel tim warkela na kawoya
1: e bat
0: e na ine yani tulebira gel
1: e warkela to
0: e kuiz na etel no makela dain daraile dain goren darale alan doksi dain aldi dikela na dein kisimo na keraki na mayena dain dombre jungle kisin etel no kuyan sangal e stock le sabe kisimo na ilore nama ka onas girenga lagi minus ka girenga aba no wala ngi 3% na kwase donga bani e ine bago na kwase donga bani
1: e ki borai majaram bay nagi lo jani alan ku ngi sis donga ago nyedin donga anni deldin dio alkayin alan daim olonde le pago na ka kirege asan kain aldinga sur sawe di alan itka ay san kyonga si tabunje
0: tulay na mera manti wejiro e itirgis jisu ma
2: e baraka kelba songa simoy ala to na daim goran dara le kayinga asan ga gayu tonga tubun kare na kana mangwel alan orre kwa dilo tulen karege aran tulen sikel kamme kayen domboren darang alding algi gersi
0: tulay na ilole namadok itiri karin na dan tambulen dak dikel kam kangel jam kwa denama kayinga na dan aldile keri

0: ne do kinga kange jam kwa lain barnami worendarale na ine nama do kwel alang kanjin wala kiri na kanjin wala do pingitin lain alde le pingitia na ine dan jingo war kwang nama beleng aldi lomping kages paliti
1: e bara dinjingo to lei a enaldi kati lomping den kages paliti asanga alu aldi kasingis paliti alanga lomping belezi sel ala nu belezi sel ene alanga lomping belezi sel nan koron ne ba na koron jani ba na dora ringel ba da na mudum belezi tio na mena lomping dora goro den belezi ke na lomping ngis paliti ine asanga in alu udon a o ben lomping den bele kinumi alanga lomping belezi sel ilangis paliti alanga lomping belezi sel na nu belezi sel ene ye nu ko lan duot ine dum yi ko lan duot dora rang ala lomping den belezi rang a o da simon den rang ye lum wala ko elwa ala dulding kwe to lengal doti enum de mako lan gibbe dora ringi
0: na ine ale ngeza pale num ye inal dusi ya ni jarriben bi ngola
1: ene kun ine kan de
0: na do ine tan inal pale ti ba do
1: na lombe bele ti ati ba na lombe piro
0: ya ni num ye lombe
1: e ene na ya na mai na pingi
0: na na ko lan jundi na lombe ya piro
1: na ya su jundi
0: ala nya su jundi na lombe
1: na lombe bele ti ati ba na lombe piro
0: ya na mo wala sai lole tirigi singo
1: na lombe bele ti pieti yo ene gal abada malbela alangal iwo ala iwo ke wota na lombe wala ala kuraba wala kamba dia jana jam
0: ene taban e lole taban ken ko na kwa
1: e
0: be duwo kwa
1: duwo kwa ba
0: e duwo
1: duwo kwa ba
0: e duwo na ma na ma anin de bele ti ya ni duwo ki den yage
1: ki den ya
0: ene ya na ma nun bele
1: den nun bele ti yo e duwo wala gal ene iwo ba ke wota na lombe wala kamba e diga jam ka za ta kan jan ene ma jundi lombe juni yasi na lombe doro korol nun bele ti
0: na ine zaman ngiza faliti do duo e duo lombinde mbelezi seala tiyo
1: ine duo lombinde mbelezi seala tiyo manu mbelezi seala tiyo ani lombinde mbelezi seala tiyo angambe angambe
0: ila ine jegire na skurusu so jamane
1: ya skurusu nungu tule longo la na brinyes longo la jamete longo la na mwake ya nkambe
0: tulei nas doge lan tarazir tingo na numazo danjiwe in merambo eleke ingo ine danjiwe beleng imbeleng inaldi zata kages faliti lombing
2: ye inaldi lombing is den tu limfaliti iding na ye jima gisi ne ay jundi ba alang gi ba jundi ne ki innelang tawra kuro inna mais innelang pali di ye aisa pali algi ma asa longye lompisi a e atoya ba nakin si nyedje pia ala numisi jasinang di lia fago ba marang ngayi idin ne jisi inines jidok numisi dosi duo kona ini idin nese nyet ela nese nkwasi juko na nyeni numisi dosi duo kona ini na ye lonsi numisi dok al lompi pia nase lompi nkwe le erisi ala jamba ini ji duldin kwe ngayi duo aifia naslong alompi yezi inkarba nyedong aja nak ila erizi dok yes kona ini ila erim bele ay pingidi na pi na setiel na selong yasa yo kona idi kona sa kaba pingili na ila reza ka kona ani undul ne yekasi lompi ndora ringel ali lompi ne pianes el nation kwa sanka kona ani ene nozim bele al duldin ko yeke longa diang ye na den kilman jail na kwang njundi en namaye na den taray al duldin ko ko sengales wa jail baden sursi law na lo batara alompi akwel ben sala nga aba ben belen nga kalang ainzi ila na maye na numi mbele setio na ye na ila kuru ame sa lompi iringi
0: na ye ene na yani den to mun yorti mad lompi ya lompi den bele sala
2: e
0: yani al numi den bele ne sei mana ine lompi setio
2: lompi si pe dio tiene kay ngun setio idi na duldin ko e ba kwel alam bas kanyet ay na sker nga kay mbase ese ngwa yala ngi je na ye no ngwa ay karo gala ngi neng ene na ye na ne ngun
0: den kelma duldin ko den kelma kurra
2: den kelman kuringas agindi ba abadu akari ba kwela sang anan nisi ke ba kwel ala sinyi na me lal kwela lan kuy poeli ana jidilo na lan yene ngile na lompi
0: na ya sa kwadi ke ledo na nan na skill manan ke
2: pat ba kay ne ba kwela anan ziki la azim burgo ni ke na ski ki dapis bia abadu ngile bulo ba bundu na barangi ni nyidi ile ma duldin ko den jalon inne long lompi nga pia lonzi asay ngo ala jamba ye lonzi alan ami mara na me idingi ne kanye donga a asan de la pia inen ma lompi tuli njawre di ale kwel asan gidi sursi gi jalon an gi janna gidija liana ma jonna sursi njami ngayen a ining ila na ma yei ne ine lan pal dal lon su pi so to le iding na gi kiyo ngasi te yow ini ne kiyo ngasi a baj ini na ne ske tia jaba lompi aning aninye mbi ngasi ke tia rudi ila kurusi basin jabe si wonang de la kago ba marra
0: na ye da basin je ke lompi se la lubo na lompi na ye pi na lu
2: yesi ye ba de sursi gi la albe le ri nungi le mon ko mangalang am awuna en ne na sing iusa de lompial de nge ye nela mbeleng ala lompi zido jegil na mat kiki ye kisingol ye de mbele nela ngi
0: ha to lei na no modok ine tire karin kan ke jam kwa na dok dan si tombel ndak dikel kam le na mo kal kay nga na dok jiu ke

0: tane do kinga kan ke jam ko da en gore ndarale na ine no muske ina kan jingo kirel da ngal dinga saka na ine da jingo ker no madogin beleng yani in aldiza duon ka ke spal del duo ka ilole
1: ha dimbere jam mele bara alange ka se jingo kinninjilel asangata da along in ali duo se ka ke spal ti aldi be aldi bas bara undul aldi do ke na embeleng al ko akin kirma kuran ko kirma kuran ke ata boruro se ngai na duo nen duo ma den dari kari arengel ba na ma jena den ni mreni kikengi o juta nya duo kem gezu ku duo nya na duo kungi bulo na duo nungi den ken kungi le kari do arengel ba bas rigi na bawgol na baw le kele ni ti al elela arank lul na ma tiene sigin to ka fiya na ma dilo be na ma den ni mreni na kengi la ji aba gena din nungi jengi na ma ji wo su es mengal gore jegi jeri na jegi eh ji na ma jona kungi ndi jegi na ma jumal kungi nafsu nungi balo din nungi la na ken ni mra kirti ke
0: ko la mbaw na
1: yita se
0: bawul na skele ni di
1: en ki wa kirma kulma ngi kurin balati al duldin ko den kirma kurai
0: ina ngal di sin muskila jirgel
1: na muskila jirgel kila jirgel na duldin ko den kirma kurai ay yir bu ko mal den ko wala so ay
0: yan jisinge spalati duldin ko den kirma kurai
1: den kirma kurai ay yir bu ko de kwala so
0: ay yir bu ko na ire na yiti al lombin den
1: yiti al lombin ken kurudita lombin den jo ngi yiti al esi lombin da pia
0: kila ni
1: na me ko da ngi lombin arai
0: na ina dog no meran bay le kinga dog nak en kimo en al di dog ine den sabang ere ay sibere nan du al kain al din den di
2: ine ngis belenge du ali eritu le mara alke ngudo ngale pi sadik so ku singapi iding neye lombizi dok pingidi ne pi do til min ine nama ine yale ke gil ya dok nama pi ari ne ko algi sin ko ha dogala nga kuraba na lombi nga so ba lan kural besin ko alap yen ma ko hanna ma ngala nga kuraba gal nama dok ye ine den pi ine se lanyi ya ye ine duma dok duom pi di gi duo ne yan ko edingi ne ma kike ko oban ay dawo na kurungan dio de tinjundi ne jijani ne kima singan gilong inderen na man num undul nas nyan ko ze pi ngafi
0: ya ye ide ya tarde sa kana pi wala pi
2: kaba ye tarde sa kana bal ilonga sa janna louba aka ngesin ko bal arakir ni na ko na dan dari ka gil na ma kinga na ma de tinjundi ne num na ma ye nas tabu uro in na ma dog im pi di al dog aba dog ne lan ye ke ngudo ngaye pi ya ye na jundi alan lumi de lobulo na el nas naziazi ine pi pi na ya ga na ma ye na de pi ine aranga na dog aba ni ye duo la ting ilanga bazo udonga si a two speed ide kabani ngwa neji nkurunkwe kanzi jaba na nolumbin kwa kiala ngamba kala amba inela ngakwa bo wala ngakwa ba nkurunkwe azijela batyo tirim namas ami ilana mas dogin beleng ji odanga alkinge asantara azjalung e koina tulle na e koina diwona kari
0: aywa na e digina tulle
2: e ga na e koina tulle ba
0: na e digala ngija na e digala yabo
2: e digina jaja
0: tulle
2: ala magula jel bana siri jande ilana may den ku sey na isanin ku ye alba den surin ku lumang lumpin dio lodo ga si diaba aba kila bulu ale kwel
0: tolei na ine a so atule yirtingo na dok ilole na ma dok kwel la ngitri karing ka ngel jam kwa nas dok dain tomrun dak dikkel kam le na magal kinga dok na dain gorre sitir tobungo

0: tan do kinga kan ke jam kwa
1: dan dalango rele na kerek na modo si alinga kundun na skau etena na maye na dan aldin na skau na den kirsin na ine na modo jingo kerke na kwel nan kingo jingo ker na mbeleng yani king aldinga di surin ka kispaliti
2: bara di jingo to le a kin aldinga di surle ngis palitia ye korong auki korong auge korong yangwe ngirike na korong bangir duo ngirike na mo korong yangwe iri ilong an la ye awel kurusi yami na bora bale na duo si nyanga ine dual ami ye na miye ye erintulene yangwe akewa erintulene yangwe yake na irebe di nyangwe ni alkip ki kimitile kaminga donga donga amanna yangwe nga di yangwe nga lakeba wala ye ine duo na ma eding sala nga peba na lo na de nyangwe eri talangi ni besi
1: na ne kazilo musa lompi ngwa illa alkuruma nyeti talang kamel maranga alkurutu ki ala kamel
2: ye ilasi ilasi mundi
1: na ine gizi lompi na ayes belen di nsule
2: kene ne ma dem bele kulbe yakwe ngiriya
1: na di dinyangwe eri ni asala
2: na men du nyangwe na irizi ami mano kasiri tiangene ire tole ire tuinami na ngena yangwe sala na biaba zat na ines kwaba na lombe kwala kamba ayana jam ene kase du surle ngis ben inuka alang lombe ti in ti ai ire ti kwala aba kalang aba eh yene yangdu mbe ne kaza te pia ngis kumpuli kase pia du surle alang ka am na ingi na dengiri on ne kingu kuinge ene ka du surle ngis bel alang kan anin de numere bele se ai ba kalang lompi belesi kayenis pal din surle e ka abe dunya ko erini ko so wala la lompi wala kamba kalam ay am
1: ah na do no sin jimo mayram bay le ko nyini na do tirigis sin men lole ya ine la makoy la ngis ya ine taban na numal yene na ki mudo az pia ala ngis num do ke tirigis sin men ya le numi lo
3: e num na mayena ne chitani ngayini na numi sikele iding aza ke chitani kele ki kanze kalungna en kamwa illa numi la ka wakuro ku yala rimba kele ni nama yenge na chitani na kele jibenga jingidi ya iding ne yedo kuole na longindi ba ye baki undul undul nama yene ngwanyi haya ji nama duldin ko yana karabo kulkani ka jijala ngondi bal ngin karabo tulenga le jon jitile jo num nama jitin jitti na tulle ayba na dide digle nama intinle alki ka ina ila todi ganga num na jundi ne ila kuro jami ne jitiki tulle jalo na kaka zigiti tulle alo nana inama duin ku isai namas wara nga bana na jitiki tulle alo alan jitisi aba na alan tulle si a inama dok impalidi gi aliyenas injalon ilal min kering eren ela na ingalon bal inei do akeba alden sursi irel idin ne yangwe kikie di sur kuro marang ingis kwa gi alande le riajering min todi galya nga dok ne selo kuru ela maradok ala riajeling udo nga nyet yen ala ageba manin dok indering erbet ela na dok si belanga dia pia na madok illa du reading ning aneke kera kene ji kera zamba namas kera sunga eng na bajamina mas dok udo nga sunga pia wala galsinji du di kena sa jamba na namaga asang ila du ela ba namay njwa namay zi ela kay ninga sabo uli alamba am mad asan dok in namas impadi di ala njiki njilonga al gilong dul dinkwe alanki kika jilong kiki ring alanki ring jilong nas jalong nan sejamin inen mesin palidal numke na dudin ko en kering ilong nas ese ken korangale tata bidel alantu lele aje bana ku seleje inen mesin nan bele ala riajeling na dok ide alang dok riajeling idin ne jikin karaba nyedin den wonjang nyangwal din sur korona nyey ne din suri na din sur se dogal bajuel yese dok namas inen an tarasja asang long insi ala jaba ne insi ala jaba abas inen an kwa amasin bana ne yese duldine nan kwa ye bangin kwa ailela ka insiala nga aba na matiye taras ingalomba ina ina duo ma duo sis kwa taras ala bamba
1: na ilore lombia ila kwela sin duzi impale in eri aliepia ala duzi jarri mpia wala
3: ye ye lombi kanselong al duldin ko yese na pia ye lonsi den kilmale kake ne ye gal nan baj ini na lombi den bele al kwa gal keringa pidi ba men kwa ila den kilmake ala undina pia na lia na maje na surungi din nela ndaltali na den sursi pia manzeka dari a alanki asana ami ne nyanga na na te umputin pia na duin bele kelami ba na ilenkel ami il namaz dog impali di inegia dis dogola jaim ton king to kela kina sa jaim ton illa ko alba min geria na ma tel tel jeile na tani sin jwal illa jo na ma jeile na tani din jwal na jo jeile na digno am belen ala ni balge ho min wara sin jwa ba na nyet o din kil ma aldin kelin illa dual ge doma fi wala in namaz jo ngi nin undul lompe na ma inang ye na na ne duldin ko se kwela na duldin ko na ye na ke udo ngi nan ko sepi nan si dok ye na janyingi duo bulo janyingi duo alang sin nyingi na ma umman ila kurukini na kamie na na ma ina kaina mai solumbring na tariko
1: tulai na asaba inziki kidan kirgo ida diorilla alwara ngana inanna na lombine yani kwazan paliasan kalomal kusenga kai yanan riakidi
3: e na asamma nan swa tarai abagudon azin nyet inelan gundi na nas kuldinga nyet kanzi jidina tulai kalnga nanzi galanyanja kalnga jurule na ine long alang dulding koegi alang riar red jere king karabale na king kuldinga le na asan enjalon king karaba al diendio kusenga kai na tulenga kai alan di michal gilon korangale alan tabu sorna na sorno goro jawidi na dora si jere rekake na kakaina a na inna ma koel asan ji jarri na jurgulos na liaja ngeng na basa jarri di mana jurgul basan jering na liaja bes ilong al dikke na mes dora kier jim gini man jemme ngal dora na ma jono jorob jawi inna ma yei nan tille alan kwa riakare na alan kerek insi jalong ji la sa ji jiwo al dikke nas ilale swa iwo alan ji ilale kakir tau jaring adi ini indik tugo asan jiro jalonas galanyanja ne kile karajawi
1: na kanga jam kwa te na basulonda inga tinyasa agingi na magal ine kari na magal asakir kenga dok nas dok aldi tule di kena den kistungo dando mre jungin den diyo na ilo le na madoge bingasis aminga wabiyo doka lang kambar ngasis buwa alangas yel ba da ngaldi nasa kazan do yendo kamunga nas kwa kena si kawal na te na mene kari na magal sikyato kena skai
2: tule
1: ya wiyo kwa sa donga
2: kibore
1: doa salimu ya
2: ee
3: jido dole donga jani
2: ala salimu njia kito
1: ee

0: na ibindel kwa kidle al kamuni na kwa kidle al kongai kikienti na kirkir donga gani anandu donga diere pago na dogis barafata ming oton so gile al ken na kago kisense sunga ge donga kani nina asika ine sa kunga ba na madoku ela majiram ba in burgusi donga kani ne donga ini jago ne dinwere kwa donga
1: e aso ke braina ke borvata belore ko akigen yanker lobi lo kise kilmaisi moy e tenso glido golan kelna kago e dain tuskele aliena ki dain yandar talifi e ay bendelin so akin in se are an kangalan ke kire bank ko kital borun tere bain na man ko kital ko yong ala ke ina ko kital dug borun pal kurul e lompisis ko ra kom kise na ki kurnos ko alang daraga pia alande njano le bain e aso ke braina ki borvata mero
0: asok is aming na dog di murre kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle ne kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye na kai nga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kai na kirsing na sing kai na kirsing na maning daimberes tabung kago oto na madogwa lalang kagilki utonga alye na sikidog kalung akwel balang inkwa al ila yasa kwa si jengel marang kwele lang inkwa al kwele lang ki dora digi nkagil indir al juru nden deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi ndiyo na dik yey indigi nekele neskain juru nga len kojoja kawe na kain ammonga asis kojoja nga kawe nama kwele lang kagil kisense u alye na ki otodengi ini rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil ingu walagal king utonga kangi alye naski ine inarimenka alsi kwasi kien ulunga jingili nama kwele nkagil ati inkwasa nkainjuru nga lakering ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lanki ay dora kabung wala lanki ay nui kabung nina sa kaino sa kunga ba nama do kuro sa tinin kwen nasdayin sawakil kam nama kainga nadayin bamle kako soy

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyet din alkele ni kogul kikienti ng kerker na kikien luo nga kerkering na boru nga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idin na soga udin eskang na akalunga laba tetebe ina alul sog bisog sibi daile biwi na kisdiyele kiwi na kundul na kaugeti na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama da risunga ta ga tinge na kwela san ko kulkalun a tombiton alkan walagal orre bi orre ki duo bi duo abafinina dain bulinsi urbulo naslong baslong kikin kan ka ki alwore forkan a walagal elle duo abaye dain burdiya ke aba walagal kinzitullah no aba idin ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na dain diyo ke nes kwa kalnga amaran kial al kifora kan namakikan na sakalon busunwa ine nama do welo to asa ine sawo ngabalan majiran bayan burku sittin ani idin ne ki kise majiran bayan uto sunwa kan ne kin su bulitiya ne jigin sunwa ga ine bulitiya ne jigiya ke na ele oto ay bol kaniye ba jigiya ke seni nas ke ine si ayenga kai a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine rokka kan ine dusi nama ine rokka ka a keringeren na nama galtani bod appa digara nama ke singa tiyone tarniyo na ilore nama ko ele lon kuro maranke dore idalon kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwo ya ne warre sis masilin va bayangwe al warre ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne warre sis jegiti ne ye na uto ngoso ngavi a ilolen numa dime body nama ene iyangwe len delin kwen ni iyangwe den tar na ilozi nama ko len utka alen dele kuro alanga ko ba loto le tiriri kaw ne kiya gol balen gol tar ngawle niyo basi longal tar tok le niyo ne tar tok ile le algi niyo kinama dele dog e ting kilmaagi sondoro gage kangi idine danyango si jundi na e bam ile singan maidi java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje yeje imel ba lom vinden saba nama ko ele nan kagil illolen kinama nama belen ongal gi king ongalin den di nama ko ele nan tokkabun na inkwa madiga di ingwalan imbosi tar kulo ke enin dor kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetin se ngal ye energy etere menja nang dog ye energy yela lan kawar eten sokle ke ngudo al ele na dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul kisen se ye age ba kele ngal long alang long ina ka mu ele mu mending na kin se kalu na dain ya meram ka mining ore ya kere ngam memba da kaenda dan ya meram ta jangam min da meram ta jal ye na dan wore porin den e ay kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja itali se lon petewa kise as non balan ki muto ale kriti aliye al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas ulo awletia ina ka un elawun na ya meram aliye porawe den tiin na den jalum itali se lon petewa alomba alangin lole injarote ya alnusi asanga ridin ni den surin kidalang ya kwantabu longola elawuna ya kwantabu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sogle duo jelna duo alsibadin sibatollei nama gel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliya da ngore akay mbakelelin na kwa keran ki ngorel manin kien sibana longa bana kay walga na kay merman dalion kundura naskawe gidok mainen kanse ngere kidan worde ke kala kwanto glai al kala kwaskel woto asakawe illole namaka yena alu sa son korne tan ete meram porawe awunas ulon kidjarote alnefia nada ngore ngi bola den tabage ba wala ye abaduk awu son teas ke haba yesitin asni tiaba bas ki gabale bas lon kidar asa ulingle doitia elawuna kwa kerna ulul kawi ingame albagil kien ko aylon na demuji jegil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wala abon kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ale namu jumuna digo dirile wala gal tarana namu jumuna digo dirile nama kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wala yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani abilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi ele un al kon diko ke na den se bo na wonye na magal ele fingina meran da fiana ko na magal lipsi ko diko na edo diko na na mas long in alsa son korongi e ena lompensa ba dokumenting ena ba kai mining kai ngelo malejwa in rikeri mara ena lompensa ba na ba dok setting sa son gitina sa korongi
0: joga ne kyal kolun al dulding ko egan
1: ki
0: ngi si mwa ba lompia ni ngi
1: ela kedig na jikan dok ile lompi le koronga pa ki ka dorai ingis long ina ile lompi jisin nosfia al long al aywa al lompi sin yertu lompi al korongi jisel nosfia
0: wal sendin sur kamel
1: ne gijuel sendin sur sija nasiti menja wal gadigin jiro lompe zale mina kwase ela jalom ini alien kalgana jiro juela sang ela jalom le jiyini nama ene jort dogal lompe zale mina kala kwase ela jalom ini
0: te ene kan seje
1: na kazel ndol mana illole nama seje ine wori ki sense a marakiba en kamen na sogota bu kwale kinin alan au na sa duwa bas lompe le seje ke min etele sare ba on jonde kelense ape abana sa do lompe le seje ake ba donc asan illong kelen alketia ngena pi ina lomba sa si siminga yenti wala lan tole lompe do asen pali ba di do tena tonkani wal ga do tena kangare doki kelelin sursi abasiki kelen simase fe ba di do nas gar kina kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longala nas ndok allongala ba ila wunna kelen lompe njanga kelen ina lage ba kin men kamin kinin dan worden si ba ta lage ba alan awuna sa uto kinin
0: aswe e aswe ine di mele aljua dok sunga tarasi nen taketini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel do galan kangene ingegil wal gal alan kangene inkirsungwe
1: e
0: a alki duldingwe nan kulun abajan nas a masalan sibajal do a amane ilona in ritulle kenga waragal inalonga bal derki juru dukenga kan uni kabe longa san kulkoy yani ate abonge ate amonge a alanci ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko neska kiyal abon amon kan nes delen an sunwa e ani kindelen na mawelen san alangal dingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi e longatan duobi duolo ntarazin kisese e
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insan alan in jualan ki kwagila jammal jang na al tulle jang na al inangi na makawelen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi e jammale insani ina la lomba la min aran min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gilane sin ko je su jammal ja ban en ne kilma die je gila na lomvi abagalin ko alan insani ko en ko aba lomvi den eren ye dio la kwel wala fali kwel kilma
1: a ki sense abako ngona na kagila a ina lompi mening duo si alfia yani kenja ay duo si mending min anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsebay wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sursi piepia mara eten sokle kin kwel duo kal awna din jalome la ba jijalom ade ilong na ela jalom asa ji din sursi injalngi tel birnya jang awna jalom naji gala sadok din source en jalngete al benya jamba awna jalom lompe jisines benen ba jel ko se jang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina man ka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kelma ka le sabiden pia delin den kelman sabba ala den kelman sabato le ela wona jato ba do wole ki ena lomba al ko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga albay janna yam lolo ina ayba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti allompe jijegle na jite jang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele si tinga kriya ba mara kwade asker ngeli ba
0: ne do kan longye ye abagal kan ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikan deldile dellin ngoyen wala kwa kernga kin idin na dayin baruin wushiye na su kwa sun wage ne kirage maran kin dayin barun ken to gangan ken kwa kin aliyene sa ki kwa kulkalun kin kirringa se jundi si ki koran kula sen duo ye ele duo ker do inseti kadu inkirin ya ge lomvi ati jurunga sabai
1: aso
0: ati kien sibinga sabai ati den jalungi sabai bo jundi na elong nina alang si duo bi duo ye zizi mbeleng egal ji alin seje kasi duing inal ge lomvi ini ka ngui ki dan sabang eren delini kueng na na dan kirin si siakel ba na kangi dinis kan surunga zi fie kau wala dik dok bulilai dok dik al kiki ngang kang na iski ngasi imbeleng mana tu egal bi al dan dio ina balong wala idi la alang ki kwa kenyu wala masa na singa ngi kangi na ina jalung wala kain dinis kan surunga le seje ya kamba utong songwa gana suri rike ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes neski inka imel alang alang ilong alang si kiki ngang kang idi na jasa amin jonga na iting inening saw Sudan ini yang erat tebu jari. Kira yang dia yang kiri sih budas kan?
1: Badba, badba.
0: Namun kita abang kau al kiri lagi, namun kita nyenda lepas al kiri.
1: Badba.
0: Barang kita budas kan? Bukan tuan yang kau yang geli dia yang lepas. Kita orang aku. Nada dua keraja kita tinel si minde yang kelman dia, egal dia lom visi si egal kiri ini. Egal nadi kiri ini lah, ilo dua orang kiri yang al lom visi si dia. Barang kita yang sabang orang itu lagi nang. Ila long ila jine za kawari ngal bot kene dar ne ngal lolo empia ei jago
1: ila sei ila batse ina langal jijo kese na ina ken gwandi emete la sa jijele te songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidena kwa de alkaimba ba in kamay yangal ko ron kal ngana in kal ngana in kal ngala kel mara ila saiba ina uto wadde ken al kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabiyan sabayla yalo maliyan silom pepea inalang elan sabobutas kaiba wala lombinden sabake nguto kidele lombi min warpiana ya elan sabake butas kaiba elu ngalang ete yumo na ken said kwa dik enna engwasa ngene ripuka nena mbialang barangan diolongola kisense akeba kela kwa ina elan sabba yen butasi askaiba nang lompin sabba dog butasi askaiba kien surungasi na ilo na madogi lonke dik ten sokle kial kagila inriya wajai baba re den ara askan aba kidik nan surunga sene kerin kewte kizik nan surunga sene bot aran do kelero ete alkuwa kina en silom pe den jalom patapia wala gal pokapia naji aljal nas ulu elelenja ade illon na kelene kummenan kwandiyo ne kegile yenji siba skelele nange ulul kere na jasin jalom ba jizeba ulul kariya nange skelele ya jize ala kelma jala alji ijuel arangin jalom enna yengal yengalnga kinnana ma men ngutu ade ngene karal ne ki asker ngal basongere kana ma men songongere a ina kaya ngaba on kwasi e dine gurre nga piba wala utu akinde gurre nga piba yani mungkin jidi gis nan jingo a wal galdi ki gabala wor rekwa manen dinga nangal a na yanku yalan ba tajmil fi a na yanku yalan ba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ela ji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atene jamala ya ba dungina ay piba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sakwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jamma le bas lompi le agen lompi ay fi ina nas agen mara tajmil na awna do kelma di oke ilole kiya sa kal min tore na kayan abado sa kawle min kerin rias kayin ba al in kam min tajmil lolo baki en de ngake la zan kulentia na de ngama ke ndi borwon de ngake ndo ake mba so wa re kayin en dei na de ngake nal to an dei na de ngake talba tabin ngake korwon kela kela na manen ni birnya gena aban ko se sibang mamma ni tu aba sibang sabajel sibang ni tu ite na ite ya ni sibya ke manyu mana min bando ke lelilla na duwo se antelwa eten sokule ne kayan aban ko akindi na alba danjel min le na makele na surunga se ne kurul na makele na bidanga sa ri pukka diga ni ti alanka do gene na kela ko alinan kalnga wal gal kidik do ke gabalai ri ker kena ru wela ndengwa ineri alkole len tabun kartia kidi kasina bes dogulong elole kiga balai kina lomba dual duan chuna le kriti maraba ile ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dieng ela ela kengal ina long na ense allaini nas allaja abadien tule jiwa dogba eskele le takriban ba nui kawete anama dogutin kawete en sokula jan naki al kilo long adian adi lonna tirimbilin dioi adi lonna dulongo ben dioi abadik ela masalan kainkele diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kilike abaka gile dinga basten kawe na mutabu nui to ka kawetia asa ye sekele lel jigil in aiviana ka hapia bal kafia in nana mena kin kam kan surwasi a kan aba kan kin surwasi a kwangi da mena ala kawe ba ba on kidding la ngeng anay lona tayen kele ke se bas long ale le son abdali kidding ran kele ngar to si jido si jitimel a nakinya ge ba kin nan may kin se kerin ge vetesa son mil lon pensa ba na man kwan nazara le le kulu
0: e di mbele ine son wa se a zenina al kawari ngawa ba a kin abon sey duandi ngal yene kawari ngawa ba kay mbar nga saus kwa kenzi bi ngan ning tagelage bas meter ringile na namas kawal
1: dentemen
0: dan yezi bas kay bas gamelge kangi idina ye injilong a ila al sunway de lo viale na lo ina na magal dok yani domboreke a matana dok gis yani ilole sunware sunona imbereng utonga kilala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duangal amna se suskerti na wen ko amarangal utonga kilaba ini surule al bang jatong ila iri wala duangal ake balang ami
1: aso
0: wala suzala ake balang ami wala ayere alang ami ala ke ba
1: ato
0: yani dulding wa ba jongani jegila surule nisba pay wala garagam apui na ko deling ko utonga bas ilale futo kawe waragasi ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin neroge yani dombor bas ilong bele to dogala jundi ba ingwa surungin le futo asa bindel ba idingal duanga nanga suske ne unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jola lang si ulu julingine fuka jeng boko angungi ati indwa uto anyet boko angungi te kwakin ati jangene yang asi jegelo lan asi asi jarri kwakin ailo ailo ken kwage wala gal kizita ben age ka ko habas kwasi ngandel ni ngwenjwa kizita ben age idi ne kela kwaye ndo ballon vin kwage jina ballon vin den dojan ele so wa ke ray balan ele singanja aliyei oto ndeng deng deng den tini wala gal loyen el kidel ka wa ban kwa abelo ne ayu erige ne kenge nes arregini ko abadal ni gomba suru asikulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin ne surunge ayena ine domboro do kwa kigal ga dulding go alang duo ger di mu indala ko abana ma jangiti ne njami alam ba ayu eria dalli ni gwen lo sina ma gore zan in kirinye ka kiyal dai wore kwa kan kin ma gola lan illo in nukta wala gar in bam te birinde le kirsingo aliena si kan ne kirsing den alan si kan suru ma si se in gaye lom vigi ne si algi pia algi sungu ma jam mel fia den nuile alan kan suru ma si dalling in sekel ki oto le sare le jato lom vin ne nuile al birnya kan na al tulle kan nan riala ke balang iske ziki duo kerin arrafia deli ni ko nama ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kan asan kan surunga si in kai waragal alan kan surunga si in se kai duo bi duo alan in bam si bam bam digja lom vinde ngering alan se yeke mai dig na in al piene ski kan surunga zikau alan sare le jato duo ina kwa ba ka kelalami ba wala sa al ngi ba wala gal dog nyarga be nai nyarga ba dog ay julul ba kike en otangang idi ne duwa mi ona te na jel do do ti uto sunwa gai lia ingeri na min kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaima ba ga ki kelma yal welalan alan ones ulu abun nas ulingi aba di kelma e akwa ba ne si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jewli ne si intine e al jona za ma tu ba du inda lan jibu tusu jewli an ningi jwa jigi di sura lan jari ta ganja ri be di ne kelma ka ve an kelma khalas yes dina na hadde illo si na madu ko lan in kwa e alan ko kul in wore kulin den dare nen lon balba delin ki kan ine atus kere kan nesin bere kam lal ayi duo ali wore duo in tara de lestil min din ton ba de nja ayi duo alan daran ye de nafsalen ko alan kadu in duin duin ton ba de ngana alan wones kwa kere ngasi wa na kwa kere ngani sker ngasi ngi alan ki dai bulin kai abon ngale zamanin ngale sikawi kikien resa kikien bajangan kikien dey mugon kikien uto akini nyetti ni gwen asan kikangi ala duones ben ba jafor duon jamal al forawe jannu mo kikona jam wala sin jalum balan jirsingo len dikle obulena nin jenn ki wulunga kwa ngi isle gal nang nang nangal jidi suru jiya nyam ba
1: yana si
0: kinmo ko jiya ga sunwa niki kan na de lengang e tiriri ka wala gal nas kimili na ko to engalang den den bam singan kabun na ti ngwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam ati ngwalan kabun bam har nim ba den na halsin agin na se gayin su ko bana ma do den e setin ko kuro mu kayin ga dogna ka gini
1: to le ke boraya to le aso ye sebet ke boraya aso ye ke boraya. Que me resumo.

0: barafatai gudfali na kuro na dogdaing sa wakil kami na kainga na madogye kawela ng barnga si dong ani sunga alkele na kogul kisense barnga albundul na bago titetebe na donga bani bara nasraddin donga gi ani dogal jan na jago daradini ina zim magkisense al daradinga lai ba jago tu sininkweng Nasrim menja na dogis gwa kela kita lji inje gila asunga teka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majirambayen kigavalay. Majirambayen sabir alenna faago dog donga gi ani sunga. Na majirambayen Ahmad Ali nangi dog donga ani. Ine nama dog bara Isa ke na dog dongan ni Isa Ibrahim dogi dongan ni sunga nama wala lang itrik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi dongan ni bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donga toka in nama ye utonga alki kan na dieng inkirting sunga alki kundul nas insi kundul asang sur girgo in nama sunga takati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na baru idlena ji janga ay san janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraya na longa kirngale fago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgen ki kuela lang deles kunyungo Asan dayang warre si kisen si tabung kago na alang kundi na ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayang warre leng ki al tulega na nga suru nga kuel marang al koto eng alang donga toke. Inga real ki nga si jundi na kundi ba alang ki lo toke walagal alang ki kwa nyeti ni kwen donga toke nama kuel asan duobi duode lo ilale alie ke asan nye ering. Asan ji jering nas ijiro injubu karo gase ingusi eringa ne jase ilo usi jeringa na filanga se ingusi eringa alan kel na ko kullo tok kain jurnga loto kana kain kilma loto kana kain uto kula za kan loto ka na kaungi na daim bere toksi in kulo ninal tori kain wona kain abonga gani kisiming na ki joyingi na ki bagi na ki uto nga kel kul aliyai na ki dieles ki na ine Namas indog na barnga si donga ani kital kiyongko na irinyenge. Asogis aming sunga aming dog si din jaldewle kwa jang ni kiyongko na kaying. Gutfali ba jago na donga jani aming azgyanga ba. Namas dog daing bera tabung kawsingi na ka sunga agis aso aming. Ilo aling namas dog kaying na dog kani abaylo na kwa kaying ba donga jani jago.
1: Aso iki barai kise ina barnga dogal yene ke ina bara mahadin umarke. Ke borai ari lona dugide dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiske nan dambara Abdulhamid ke ke borages kam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba yeyi dambara saben si en jijwa kise nan dog danger fa kenar min fiya munasa golo Aragamia doko sobis kamela nsabu. Kiburai, aina ki borafatai kwa kitali long galkia nkona kwa manyeti mbaru gie nabao galbadi ya orientari. Na indele ngolgalda ya orientari na indele kwa nyete nga nanki nkona kwa wajiba jaya na jago watari na jago.
0: Asoi kise dokbar nga kinsi ajidonga jani. Nyeti ni mkwe ngerode samarin tuskelebang na ki donga gikani songwa. Na namado kwa lalangis kwa wala galti kai niki bingan kirting ine namado kwa lalang majiramba ile kawangi. Dinna ine waring basi long al tirim kyanga na dele kara sunga na takatin kyanga. Na basi long al ya kwa lalang fingine ile sunga risungo aisaka imuwa. Ala kwa lalang uto nga kela singang dele kerel aliyenge na duang amu. Ilole nama dok imbeleng al kwa lalang fingine gis dele sunga risungo. Na alang kagil ka uto nga gyal duang amu. Halang ki utka na kundi nekelele ko. Al duanga amba ndok al iria ke ba al ami wasi jago
1: ke borai na ke borai batay dok ginal basil la dain leila ka inkidik na imbeleng lompene te wa kinga si ala sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kinga si kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba aba en kwalang dombaren den dio kong aliye ni ji warin yo na matangila benu kenal kengal surunge ne jaba jengal au surun kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma doke dingin paleti e lompi kingasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na deldine ke namas gal jato uton ko sei na dulding kwese dogal te wa ente wa alan burunga awini ena te waba albo buru togin duwa te wa bayan kwa alan e wana burunga wani buru alai digal yen deldiyal ki dele kai na digla illa dik aliye na dele kwa kanya aliye na jawili na ina kisen se kinama kamin lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan kayan altarin yakin deldin si ka wono duobi duo asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo el doraye lompi kin walgal kin uto adi le manin jamile njeng mara la doran de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ji asa jano bi ala una jeng ina kin dora sa jano bo wala alke dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melon uto asan kit kaisi kerring ela unegi ye indel di giban janges in long itel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi il lol do gal ye na sitan king uto pe wal gal erbetel na king uto wanan kwa dulingo sanka alan awna songere kwingel ye ne tore korrofia il lol dulingo evani fenas ken si kelame si an khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dog inya ye na jafo ines ba walu ngumel jawi mariyal dora duwe ne jawel duti ela wudna masiya na men belan kabdo injenga alba yengena ina enginan la ke lolo kingolan duwe do nuy kerin jawe e lompi kingasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jengwala bamba ayal dora kwa ban na kina makola nguto akisikerin al duti alangis killa sogota bu kwan ken jenga simopia al yene jaweli kinguru sande woro alan awno kuro alan lombesi ki koran songalo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw na ka lolo in yefin nihaya bayna duang nasuru am ini mun surti illa ton digita jaba jiju ala sandela jonas dele jafo ne sabaso ki brain borbote
0: asoi na barafatai ki se ini albajia jaba inang ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se na marang nanti ni leki se sunga taraya langi duo inkwalang se ti kwana ki ng werige marang basilong alam mulo le kwala komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering ki al dulding kwegang idi ne injeri mindin kilma diyo ke al jijang na dulding kwegang asanji kidin si kidin suriji jeyim ne kidin si kelmaji jering ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin ne duay sa kwa a basi long ni nal jangana dorang ri jilong na mai tir gari juro do na masin kwa ji ja jegila la din dorang ji jene tir gari juro yel jio jangi ira duay ba kai ba hai hai nesfi marang ila ya do ila dorang dem mojizi ji janes kamilenjo ni jel ji janes kamilenjo na mesi long alang sunga futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka aising age indora si na ailong asan ki ei dora age e barafata e ki sense algis ilole inan tarasi ni gwen jawara na mes dokeing e dying aldi in walagal kaing belanga kinas aginye ba na mako elalang kangina abo e tajansi ki abo e panen ki abo ngake la kering hereng ki la zinga
1: ka abo gadu mon ke
0: na na kering hereng ka ta abo jang yala ngin jwa abo al ki la abo ngan ki la an kirsin wala galal ki la uto ngan kirsin ali yengena kayin abo ngato ya kwa ge oto banju mon ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki jur bal bas indalan toyje yani na ba wala la ngin wado yani ya tis toye ke ba do diwo yanza
1: asin
0: jamba in lo na modo kwelan gis itirigin ko en jaro kayin kilal ki ngolumal to yage ki ngasi dok fini ha ya kangu suto ko ndie wala
1: yaga kise abako gona ke gnete amma mending ina lomba dulding ko ndensa bako en kan uta songa ke ne lombe min war fiana dain sabato yage ne kel na kumo eten sokna to yage mara namaye al mitel biji jo warin abasto ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina kan ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to ye namaske diwo si el na ma ye na mingwa dem den ten la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha direnga we kwa kene kwa kene sa songa keleling mara kase bas long do bi do den kuku le ha diren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas long ba sanke kaung elawune kiden abukul na den abo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawur doeti non udon de ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwaliena atinen sinan sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba inaran tore kan elawune ne gaba jona je kan abwa atinen den daraja den kwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirenge yas itik iting iting erdile kuse kuse kane atine aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na ba nyana den abon ko kop inam boy basini o karas dinenal amani erito dogala ke ba du bulu kise
0: angi kazi ko jojapia
1: angi kazi ko jojapia yani in namaka namas kapaliti ela toy namaye nes indigi se himayafi aliyene juni na kenes janyake ki ga ki koransonwa mining ki bisarande nyani bisarade inni den ko sinan bilangi aba jenki njen ala nyetin albadig aw sinan jaw aba kenen njaw almasje ga simwa ye maraba kenen ndiga bu kende kin sinan jaw jikere gal madurum je dama kaamu ela nyetin to ele kenna undula ya na la lomba ele ken ela una abu mitelas kenas ka beleng na iya kera mitelas aske balangi skwa na iya gan diwo ye wala egen na abu toye ba wala egen na da men king coming na ba dugi abu ka banan iya zikiri kasin nan gi kere le galan ayin kin nana mai na king coming kayan wuto ka kital kai na torik abu goldumon na abu sabang na abu fanning kela alan yin din a de dayun karin na kawai na kiyan kan ya ketere adikiyan ni ma kela kawai na kai na kamun na kiyan gore kela kawai kela yanci ko kital kela yanci hadirin kawai kela ko mazuza ke sazo kela ko hasada ske insa so settin ela una kela ko alin mitela di kume na kela mitela ite annanki annanjel naki yoro ngo yo kela mitela sai asin jummo baki sense na duwa bas kela mitela sai kena starife ten sogle yaba dure na ba duga kire na na mai na kin kamin ina tuyin den sabba a toyye ke sense na gundi a alan diwoke na na mai kamin lole uto ki dalba go kayan aba toya kela kayan jel aban ku yan kin aban ken koran kela si julo alan kin aba kai kin aba de ngi kela sin kurenti ali na kayan dai na denga ke rasin kuleti abale de ke rar borjo kai adiga sulon sabai ga sulo ke mba murmura ke la kai adika otan sa sonye ke la niki do gas kalumba na na mashi long ke ngwa ngota ki wa kinal ele ki kwa ke ngan ke bullinga egel bingasi albe jiti na mas dar perdre rengel nes nefie nes ki lom pin sa bako je pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban nan si nan si karon yal ngiti gidin surin din surle do nan kise do kikil ma murtajam
0: murtajam
1: ele wuna ne ri ya saja aba kwa din die yo bandin surin shakilin yo ka sa sa kwa ayle kulu ay kamina na ka sa kwa ayge kulu na ayge kulu ele wuna kin kamin ina abawan kwe utama kitalan kan kan kan abonga kawenge na kien iya kawenge ona kikele len kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ka bin surunga se kwa ndiyo surunga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore ko ana doxidain sawakil kama sikir na makayinga dognes dain berate bunka go idina dogiskain selimadinga kayinga na asoge samin na barfatai

0: Και μπορώ να μπορώ φατά.
1: So gisaming mayiram bayin baye nas dokkan nas ko sinti da imbera namang ore ko adogal kines kel kaming ki se na so to ke dikum ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga kisen se tagatini yaran si kel kam nam bagika idi ne ki kaim bullinga si ke se ko lan ki korang pul ay duo deng idnes ke nga sawak la janga miringila duo la janga duo ila la janga alsi e kisense dai ngore sito bunjeni
2: e dengar kan tawan galangas dio ke lo unje gana bat iting meram de kena sa so simenga
1: e
2: na mai ting bat kenga la kona kin kenga la ngena jene lena
1: e la la do ke asos kami
2: kona ke dai ngore una ke ngire ding
1: ki filan zinal bara wari nga kwa ba sabir alanti kain ko ngasur udo kit ke yaran kazan ko ngasur ki baye oto in sawag na infilan na infilan makul si kain kong asur kaldo nes dok utka alang si kain beringa walagal kain domo tabung kago ilo si nama dogwe lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga kidogal bilong na baanga banabela tawagis al disunga na aso gis aming na barafata gis aming alang kago dog na surunga si kiking utonga na kiking kuranga kanyinti na ilang iring iren nama dogwe lang si dain bera tabung in kago kise akwel balan dub dosis dain sabba inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwelan dosis kelmo fuyaka maren kibo kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba ngere kenga ati dain waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kisi kaluengi kibo dali ni kwen insi ina kwela sang kago nas in kwa bial kain kelmangale bang na kain jurungale bang nang lobi lo wala gal eribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dai suri ni kadiki Allah yang wore kwagan na namadog mitil dogin belen asi ire tilal si jumong alan jenis di mbaraker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dogiro iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uzo kin si no kumo iti ila ina lomba si ki kwali songa kalun wala si di ila songa kalolo bayla iti ilai namasgal jenis dimbar si jalu dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa ken nadok jalun daing ereng ines uri baninal zaman kwa kemini kain uang algi sing kemini dog inal turu ngandi yang gudi yang huay balang unim bele si dog badua kene enes berita bun jebua walagan nes bele kwa ala hasabal ki kain kilmanga tulagen utong asik kwa sekeli namu yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat di omoto ine nama dog awel balang jingo le sunga ari laki marang welan ngi jisiti nani majiram bayan alan jijawo ines gijwa walaga nesi gering ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: asoke barai

0: oke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital kenna kwambelenga kavana do kanyi situka ka na kwambulinga kidik ina do giye do kidik aban kwa ndien sabba aliye ina do giye nske ngota ngale ina kawzi ina do kwele zanki nzoro nga zike ingol kinna nama yenge songa ngere lompe nsa bana e lompe akwelba alan ki kwa kine nilekang na kia za kalomki kwa kene nkangal kwa ngere kwa shab mokhtar ele wuna eten soglan yumano orde duong walgaran deli nyetle duo yumo nas ni ke nas boruki ke ko na ke na na alan jummo na do uta ko songa ke ne pi na boru akawe ba are long na guti ki tabu na pissing ke le na boru ke na akeli ba inna makai lompi ki ngasi ko andio na ya meram lompi ya ngu ki ngasi ko andio maraki na ba is long itrik ke kenteng ya ke is bagia ka ba al elon alan ngis ki ngasi ko ranga songa paliyal a min kai wo torale le inen tin jamail kele mara mara kai wo toran ke ayan an den tas le ma gal el in lan dale pago in tas le mo buro poi na mo buro dik poi na yene ki ngasi etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na ma dok ayis kergal fa lo to ayijawi eten sogulel ka elna lompisis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan siam amun na asan ka na ka na kitrige it as aw ba ali long al yekwel kidik kazebas long el na madu gena koroi awle dok lompin belesi dok den ara akaraba baka ana ka e ur na madu den ara akaraba ina ka un eten soglanyi jumana duo long adyan na madu el na madombere pali na ban ur to bomba ngi na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min
1: de
0: de mining ela se aising elba nama ena gutal ka ena lomba delin alba guru ela mo guru yana tabunge lolo yemini babbele na bu ena duon bereke bele be bele na bu dim bele jissing nama ena kera duon dem bele dok ena lang a enga ilolo ki nama incoming ki sense ki no sakamba na ki kirakan na bezat kayan abon kwasi wasin osun wa kay merama ki kalamsi al meram dange yi al kakire maraki kwam bulli ga surun asin yokoy bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw alan sur sin yokoy bawi bi awuna inalam bon inal min ewel kayan abon kayni na kayni ki sense di lo tarak kayni birnya kayin wala lombin sabadogal a erta kawe ba asan katia ingin alkuela sang eden source inje ngo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking ulu na ma kene jena supai na ma niya na na ma jona katia nga julu e kimmininga kela sa di no ya e nandu giona ja jio real dingi na lompi ni ding halal na jona ke katia nga julu katia kage aljannat kala karaba gundul ala lombin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasaba kisense a tordo dan jalfa gol gal dan ni di kanado a wasala ela amne risgo e do aba ingwel alan kin kanise ade nja walan do sa ade nja ela rifuka asan piba alma jono ko andi do ngaje ni matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en si don ayne elona ona sele unse sinan wa ille ki kora kenin inna ten sogule na bayna ki incoming inna kayanga mo biki sense birnya bang na elon peson ateya tewa a kien jaluma ki kwangi nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalum si ki kien meninga bulel al bundul asa source banyiti al kien sorno nos gena lombe na la piaba na kela pola al bi bola sanya sibiti mala ay inna na mayna korrisa so na mayna kan kan si for gal kan abaan ko assist don na ogel kela ota pola kela ende nja ngoro si bro alang do na lombe na do si kel ma jele al ko la nan source bi anyere gel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so bi samin sunga na taw gis aldi aldo kore ko si don ay nanjani barnga e mawi aljay nga don ga ni sunga na bara Abdurrahman dogi don ga ni aljanna jago majiran dara jamila don ga ni sunga jamila bakar don ga ni dogal janna jago e kisense ki kweli na ngalan amonga kundura na kawgitia na kaji si don ga ni din na ki kelaso ga nyenge sunga jundule ngi na ding arka jago te ngi na kingis a domo jawgiti en ki gabalay kingis domo jawgiti.

0: Jengi na dogi sirim men jengi maran soga king ba si long ali ting wari janga na as kalum ba dog dine ki ken ko jengi a ridig la ken ex stars de keri maran ko la langi sin kwa lo bi lo ita janga alang tulle jang na alang e ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu ne jawi ti radi samarin darale neski ki la rim men jawi dine ki de si kalung abon ko nden juru si na keng si kanga ke la alden dio ke ne undu neski nga si fegel kinga siki sibeleng ni kinga siki sirim min fi kisen se dayang abon ko he hayne jamba marang basi long al ko jo jaga ne kinga si inen fi marang kalon si kisen se ya forawe e al ya e erisunga gis min kinga si dayang wor radio nan ko el gis e alang sogote bu kwalen do ilista o sunga kaldo asan yin ki surnga si se kinya na ina lom balbe deli ni kwen amonga sin donga ni marang ko kulsi donga ni al ini kundula na kawe da tuskele na warre kulisi donga an ni kisen se idine ki dayen warre si kwel ki kilma lobi lo alkan ni si in kay mel do kisse warre den suri si al kwel al yo warre kangi idine duobi duo bas inen inen in tabukirel na dok den warre eren nu jaweti na fi ngiti na lau na imbereng kise al ilong walagal al in eri alang ki dere sunga futo keren al dayang warre iti na warre imbaye niski ngasu surigil na ame njwa al dayang togi dayang toga ba njwa san kiel lo jaro tagasin jaro marang kiel warre kaming iti nga san kaya turken nas dayang warre tole karo na alang ki ilale dayang bam ilale sunga tabunje asan utonga kille sunga tabun kalung ine dok nama dok sunga e tagatini alan dok kain forenga si donga kanni idina e nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dok kwel gal dok alan kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldan shuru kain gutfali alang dok jagone yanga si e tawa jalo idi na ba jongone jigla ni manga kulle nga si ba yenge dok na kay ne sky for nga si so ma kawlitia na dembeles kawlitia na uto kin si inan kawlitia ma wala lang jago dok ines dok e yanga si dong a jani sunga na dok si injwa kin si rogali kin ma si mo ga ini ala ni manga kulung al yenge ina inan kunya nga dai ngore for ni
1: e ke borai na ke borafata menin ni na meram jamila si kise dong ani kisense alien undul na pegel tarasindi meran jamila unse taban ki kik gawale lo de angal jeldo ninge nam mat ki abaun ko enken ko nele na manin abaun ko ay baba nin manin gelfa gina abaun ko mbona ki kwela san ki kem muzaya taban ye de ngarara wal gal ningal abaun ko lo de namagal wo don ko maraki ba kala ko na se kamin ali el ne ki si bolo na ke pago jamila don ay kan ni son wa ki se eteji meram jang nan jije nak kire jang nan ji jang nan yetti ji jang orren jutuma don ji jang orren ka kirimba jiyan abaloni jika kirejan ete ki ete alena ka ngutwa karingi na pinga songa ere baka ngu ela una mera men kuroro putwas ka ngaba ki ben kam alba ki kam bas na dagara madil mara un sele na makel no kumo na konjola men alele alki meram si ki ko ambam tabu ko ala ka ba na alki meram si a ridiga ka ba naski ko ngasa ki ko sa mbus ka ba na alki meram si kan yoro ala korti ba kin na ma yeten sogle ayla junde dogasan ki borwa kamba awala junde na kwa kelena dayin jabil kafina dayin boru di ko rena etena ki muta nga mara kalum si atene ngi lona ki meram si to gas kande ma min war meram nke njuru nke njarringa a wonga le songa gi kisense abelono portakane a so esa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure jindere mbela wuna ji tagatin jandin bele asa jawgal inena dingela jundul ki ngasi enes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suru asin galwe al wu nga se sin kamme yanga nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla ina so diwoi wargal kenal ten diwoi wargal ayanga ki wa gena elenas kwa un se kumme dombra so ngwa ndio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bikien an alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kenan dok ona ka wol na na bado gola na ngwa boru dio ka nje nga alka embar nga kisenze elawun niji duo abaje na elonalan duo jando baki di abas di wolok jeng ela kisenze jiba duo jam mara abas di wolok wa jamba wal gal din da ba wolok as jamba san ye si jewnas genes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na mai bago den sit na mai na kin kamin aba daim bilansa bakai nga alang au kisenze na nyettin tabu akarin kawe nakay nañe tinda mbele sika a da mbele al ete yongone jegele ko amboru ngale ko akere ne kiyem bena ki ki an aska wala tayara taska wene iri kenge ko akere amitro aska wene iri kenge wa mitro aska wene kay nakayla o tanga deldin ki nyettingal durin ko ki kelma ko el ko akike mbele akele sika we gida ngi sina jwaba da inkele ndio asa ke ba kele ndio pis sin sike ela una egel ene ki da ende aba manki ngwal ke enes ki engela si tari na kawe aba jona ngela ki dale ni kawe taqriban asakir ringe al taqriban 8000 belege na porim belen dio kawe na ke kwanes ki a long apan kawe na ki muto apan as kawe ki ana ke na tari pe te na kina kai nas dokai na bar ngana mai o se ngau duo bi duo alang ona gutsi ja aba ilong nas porsa jai na awan ko esigal dokki sense ne o sin jana zo kweti ke na bora bai ba jonas mara ko buja na yana som diokari na ki bar ngangu tu ela won na ba gutsong afia na gido gudi aban jumo ela won na ba ngwa de ke ngana gutsong afia ba den joro dotes wazin en fi al duo de ne gutsong afia na kan sai zo age ela aban go be jumo ela duon den joro sino wazin en fi kanu ela won na a jenega dis ke ne lompe yensi ini na won askemba inal kwa mite lenka mai ten sokle aban ko ya ba peike aba payike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin ko sambal tielnes bora inne kendoa inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwangela jasala ke alilla sala le kayne kawi enter kisi ye kenan kinya kimpia ina wala duke ranya simpia ba wala nunkole an kiroba wala kwe ale lo alan komala al boraba ya kwe nan boraba na kwe akomba illa kela kwa al digan dio do pila ngalela al dipi nan kiena den araran al anyanga na inan belenga ininin kela won do itelan kin sinye tinginan ti kela won no man toksi do gadielwa toksi aba tiel do bokita tiel nana mena kin kamin kai mera masiba ngamin etere sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabun renja giro baja ba malba jundu albiji jwelalanja giro ba una jaide emmana tarakan tarakilni emmana tabunkilni kilnia emmana kondale tarakilni yense karinga kondiba a era uno uto songwage etenso borumale jegila a uto songwa tolenga na simwazimal barun kutumul na borusis kergena toleke bunyu mana tabungeren awanku akai anawan burwa kiran awanku akai jegilna buruka amlen den tabuye nan reizi na borusi etiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa da no akiba ate lo na minwar aban ko di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den woralan a bas long ni na ke ndoka sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko dal den ras kan ba a ba nyoke ta ke lu ben kama a kanin biya wolgal a bon ko kai wolgal ko ade mun yuma na in kam nga a ke ngwaye ay long re dele in duwa ay long na na resin wala ke ngwala na nan ke sen lolo ye duwa de na aban ko ba to birge dienta le ayi furiga ke bay ne ay bare idine induwa bangwe ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba ki manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabafi na magal mamang ye gi jelen kin nanama unse age na kamenda ngore abon ase so to bukwale kan aban kwasi nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illo naki kwa oska nyendo ba una oska nyela lo talki kai na kwela tarika aba ki wey kai nyendo ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke aba ibe elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to ka kire kai ali na lompi wadam na tewa aso yake borai
0: barafata ki se majiram bay nes dogi nen jawara tarasin ngwe aso gisamin na dogo gisamin na barafata gisamin majiram bay na baranga al ine banga bazilong ko al wasete ginin wuri ki maranga tsalumba kien utonga wala gal kien nyoken ak dal gi jundi en na ine wuri ba maran kay mesialam bay ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana isan bawar ine kidal kien jurwa linkere namas dogdain sawal kelkam na kinga asiker kibarai
1: so

0: Aswa ya sikir doki se barnga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni aljanna jago kise se sunga gistawa aldi na bara ay forang bara porpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi anni sunga alan dog duin donga di le fawo na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilmanga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juara namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yang aba nama ilang ines dok angi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwele lang gi jalo wala gal gi jela nina asa ke indo ke ba si long asa sere ma os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo na si donga jolo na e donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bas belang ki wo kundul na tepte ba e kaw ge tenes ke weren na ma dok e jago na si gawar
1: e kembara yor de kwa kembara ina kembar pata ba e dan tus ke ale na ki ker kundul na den kirtin man kwa kital dok si kay ngana dok aka gulbala kwa de kay na gal wifi di le longati angal dengu tarai na do akaw gele ba do len se basal di ba na ma do yei albada yango so min aliena long tal ker baro liye lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma do globilo kay marnga do adi long na do long joro le atio volta motio ba bay ko anya tinga sambalom tin dital long nes jeldo wa ferenga asanjen do kalang daile kejeri elen sa basok is kamen barnga kisense mara eten sokle da madu ye kines ke na kirsing ina kayan aban kwan sa ba kayan aban kwa si lompi ye sa son tarastewa aliye ore porsi aban kwe nama in kamen ji sorse se ba asan yurel ba kekela otan ande dora wala kekela otan ji jule na gundu na jule san sorse ja wala njido si din sorje wala inje na kela kwa di alni fena gisi nungi dela kuranga elenge sai ba korongi sa sonwa nani fa nadin sursi gite yo wala una dharma dingal to lene te ene gelna dok er dija kisi ense ba dok iting sehian din surle nan to leba lompenden sabba nan dok tarasai ba bas lon din sursi ma ina nan yondi tarasin din namara au nadin de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas keking uto ayo wale lonadin a itimade si yana yana walgal jisin o desi yana yana san azan ileri ajo ba alan kwandio a din jalom ke ela jalom kergela le jisi lompi min wartewa wala din jalom dok kela kwa ngende mbali sa songa a aliye nabige jalom to bank kin nana mayenge songa ngende sa songa tagatine ge ki kwa wore an woro kidanga iba marakin kamen alamba o kina dayen bullying ele kayen al torik kayen abwa kayen ten sokle inal ba warin kwa Said Kwang King Aban Dialan Jumbo Nazian King Otazi Kawalang den Surping in a Poka Pialang in Nakela Kwa Lolo Yanga Kawala Sabaka Kredo Kerli, the King Quail Alam Meram Dying Yadu Kerelisonga Kire, Alan Kela Karaba Aspiba, Alan Sosi Wijitifi, Nathan Lom Ben Saba, Dok Sursi Katiangapi. In Nanama Kensanga Barna, na Yidog Yuredwong. Dok al jola san aban ko edik jumo asajin na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela pokka si jigal manning lot le jwal ko asubu kawe na ma jumo anat aban ko ela pokka la ja e bas jering ilalong ela denjalum dogal ye na ka ngina ko adi gal ba pokka si kweli na pokin si kweli lolo ela e se ba la ni na lumba alba poka ye na songa amoy wala poka ye na songa merame lakin lolo avant ou donc à dire parce que j'ai regardé du moins la mère mais la jeune gelo à l'époque à balayer du coup du moins il n'y a que la niette intabou ngerenge il doit ne pas être comme j'aurais bi lo ou avant quoi c'est kiti aldo ko la sanga bon ko e ke sokata bu ko le subullo ele se jigil bali ene ke nes ke lota pu kan ke la wo yele pi wal ga lo bi lo al ke nes la pu ka se pi aso saming meram a ke boray ne ke borobatai in bele o nas kay meram mes zateng e min ete namang porya ki la kundula ke boray
0: e borafatai o ne ki tulinga bang na ki siminga bang na una e lomfikiem bang lo bi lo kinti ne kerkerle e namasing kayti kisoga al undula soyina borafatai

0: dan ɗo kay nga kan kel jam kwa dain gorren darale ine la maye alla dain al disi giren ka na maga duudi kwel alangis dengi dengal dibia
1: ke boray na borfo tayne skadien al dia ine al di sa disi soa domi Aliyei natarike ine duldinta skinuming idin nalompi duldin kwese karabasi monga ini ine num namayei al erbedinde nimay marang neskinumi nelan kimela namaya kwelba alang duldin kwe tulleng ale duidi na jurung ale urel na simbele nga inne nga lajaba jasa jolumba alang inne nga jaba in namayei na den tarai ki alka ingin nelan gespali di al karaba songa ke ne undila na dinga abasan jurule karidi dinga yengala geba al dinga yeina erbedinge na kwel alangis doroku seleje na ine lumpi mingwargis kwa ila kuru alilla ke pellet ken kwa alanga bamba ine na maduldin ko ende uwi na tarai na lumpi mbelezi pio na numingi zizetio na mayeina den sursi kusengale yeina skere na lumpi iringizi ina maduldin ko ele in na mayes imbele ngalang kine lang kire karing asang lumpi kuru putokang alang akoba nas kainjurungang karedi inelang albay kiongasi manning lo lejo kidin jurung al ine lumpi mbeleng ila kurung kwe asa nungin galong jam le tarasa ine namas mbeleng ki orrendiyo kangin kaming al di nungi jawli ila namas idin kami al taras jegil ila li nangkabal di nungi jawli ila namas mbeleng al riajering ine namas inelang mbeleng al kurung kwe nungi le tarasa.

0: inneng na mayay na taras ay ba alang udong asi kit kaw ali lumpi beleng na alumpi beleng ba illa alba kusey kaya lang ba illeka ni alumpi beleng inna may iskiyong asi inna lang pali di ala lumpi indore kilong na alang numin beleng kila kamba ali ina yung kamya ila jidaning di indore
1: tulay anas dog aldi ng taras dya meron ba rin na dahing aldi ng taras dya kain kaw jam kwa namadog ina itirikaring nas dahin tambalan dagdikel kanwagal kay nga na dog kain yung mga ilo kiri.

0: ne do kenga kange jam kwa lain barnami orenzarale na ine nama do quel alan kanjingo le kiri na kanjingo na do pingu tina dain alde le pingetia na ine dan jingo war kwang nama belen aldi lomping kages paliti
1: e bara dingingo to lei a enaldi kati lomping den kages paliti asanga alo aldi kasingis paliti alanka lomping belesi sel ala nuun belesi sel ene alanka lompin bele sel nan koron ne ba na koron jani bayna dora ringel ba da na mudum bele setio na mena lompin dora gor dem bele seke na lompin ne gis faliti inne azanka in alung udon a o ben lompin dem bele kinumi alanka lompin bele sel la gis faliti alanka lompin bele sel na num bele sel ene ye num ko lan duot ene num yi ko lan duot dora ran ala lompin dem bele ran awon ta simon dem dora ran ye num wala ko elwa ala duldin ko to lan la doti num dem ko lan gibba dora ringel
0: na ine ale sa palet numia inal dosi ni jarriben pin ora
1: ene kun ene kan de
0: na do ine tan inas paleti ba do
1: na lompi belesati ba na lompi piro
0: numia lompi
1: ene la ya na mai na pin
0: na ko an juni na lompi ya piro
1: na ya si juni
0: na lompi
1: belesati ba na lompi piro
0: ya na mo wala sai lole tirije singo
1: na lompi belesi pietio ene ya gal abara malbela alangal iwo ala iwo ke wotanga na lompi wala ala kuraba wala kamba ya jana jam
0: ene taban e lole taban ken ko na kwa
1: ebe
0: duwo kwa
1: duwo kwa bas
0: e duwo
1: duwo kwa bas
0: e duwo na ma anin dembelesi ya ni duwo kiden yage
1: kiden ya
0: ene ya na nun belesi
1: ndan nun belesi tio e duwo wala gal ene iwo ba ke wotanga na lompi wala kamba e diga jam ka zata kan jan ene ma jundi lompi juni yasi na lompi doro korol nun belesi
0: na ine zaba ngiza faliti do duo e duo lompinde mbelezi seara tiyo
1: ine duo lompinde mbelezi tiyo ba manu mbelezi tiyo ani lompinde mbelezi tiyo angambe angambe
0: ilani jegire naskurusu so jamani ya
1: naskurusu nungu tule longola na brinyas longola jameti longola na mwake ya nkambe
0: tulei nasdoge lantarazi yurtingo ona anumazo danjiwe in mwerambo eleke ingo ine danjiwe ibeleng imbeleng inaldi zata kages faliti lompinde
2: inaldi lompinde is den tu limfaliti idin na ye jima gisi ne ay jundi ba alang gi ba jundi ne ki innelang a tawra kuro innamais innelang pali di ye aisa pali algi ma asalong ye lompisi a e atoya ba nakin sinye de pia ala numisi jasinang di lia fago ba marangayi idin ne gisi inine jido numisi dosi duo kona ini idin ne sek net ela nasin kwasi ju kona nyani numisi dosi duo kona ini na ye lonsi numisi dok alompi pia na se lompi ko ele erisi ala jamba ini ji duldin ko ye ngai duo aifia nas long alompi yezi inkarba nyeddon aja nak ila erisi dok yes kona ini ila erim bele ay pingidi na pi na setiel na se long ya sa yokona idi kona sa kyaba pingili nan na ile reza ka kona ani undul ne ye kasi lompi ndora ringel ali lompi ne pianes el nation kwasan ka kona ani ine nozim beleng al duldin ko yeke longa diang ye na den kilman jail na kwangi ndundi en nama ye na den taray al duldin ko ko sengale so aje il baden source lew na engalo batara alompi akwel ben salanga aba ben beleng kalang ainzi ila na maye na numi mbele setio na ye na ila kuru ame alompi iringi
0: na ye ene na yani den tabu injorti madlompi
2: e
0: alompi den bele sarai
2: e
0: yani al numi den bele na sei mana ine alompi setio
2: lompi si pedio tiene kay ngun setio idina duldin ko e bakwel alambas kanyet aines kernga kimbase ezi ngwa jala ginje na ye no ngwa ay karo kala ngin nen ene na ye ene
0: den kelma duldin ko den kelma kurai
2: den kelma kuringas agindi ba aba duwa kari baba kwela sang anan nisi ke ba kwel anan sinyi na me lal kwela lan kuipo eli anan

Na numa dog ina tire karin kan ke jam kwa na dog dance tombol ndak dikel kam le na mo kal kay nga na dog jiu ke re.

0: tane do kinga kanke jam ko da en gorendara le na ine namaskar ina kain jingo kirel da ngal dinga saka na ine da jingo kier na madogo beleng yani in aldiza duon kages pal del duo ka ilole
1: ha dimbere jam mai le bara alange ka se jingo kinnjilel asangata da along in ali duo se kages paliti aldi be aldi bas bara undul aldi do ke na embeleng al ko akin kirma kuran ko kirma kuran ke ata borulo se kai na duo nin duo ma den dari kari arengel ba na majena den nimre kikeni o juta nyaa duon kem gezu ko duon nyaa na duon kungi bulo na duon nungi den ken kungi le kari do warengel ba basa rigi na bawgol na baw le tele nyeti alba elela arankulul na ma tiyene sigin to kafya na ma dilo be na ma den nimre ni na kengila ji aba gene di nungi yengi na ma ji wosu res mengal gore jeri na jeri ji na ma jona kungi di jeri na ma jumal kungi nafsu nungi balo di nungi la na ken nimre kiri jeki
0: ko la mbaw na
1: yitase
0: bawla na skela nyidi
1: en ki wakil ma kul mangi kurin balati al duldin ko den kel ma ko ray
0: ina ngal di sin na skela jirgel
1: na kela dirgel na duldin ko den kel ma ko ray ayir bu ko ma den ko wala sumay
0: yan jisinge spale se duldin ko den kel ma ko ray
1: den kel ma ko ray ayir bu ko de ko wala sumay
0: ayir bu ko na ire na yiti al lombin den
1: yiti al lombin gen ko rudita lombin den jo ngi yiti al e lombin da pia
0: kela ni
1: na ma ko da am ki lombin ray
0: na ine dok no ma ran bay le kinga dok nak en ki mo en al di dok ine den sabang ere ay ziberen nan duo al kain al din den di
2: ine ngis belenge duo Ali eritu lei mara alke ngudong alipi sadik swa kusenga pi iding neye lombizi dok pingidi ne piye duotil ming ine nama ine ya ale kegil ya dok namas piye ari ne yungkwa algisi yungkwa dokala nga kuraba na lombi inga swa balang kural besi yungkwa alap ye nama yungkwa nama ngala nga kuraba gal nama dok ye ine zem piye ine zem lanyi ya ye ine nama dok duon pidi jiduo na yankwe dingi nama kikie kwa obang ay jawo na kurungan diode tingundi na jijani na kima shingan jilong indereng nama num undu nas nyankwe zi pie nga fi
0: ya ide ya tarite sakya na pia wala ipi
2: kaba ya tarite sakya na ibal ilonga sa jana loba aka ngesim kwa bal arakir ngina kona da indari kagil nama kenga nama di tingundi ine num nama ye nas tabu uro in nama dogi mpingidi al dog aba dogi nela ngeke ngudonga ye pia ye na jundi alan lumi de lobulo na el nas naziazi ine pie pia na yaga na may na dem pie ina ranga na dok abani nye duo lighting ilanga bazo udonga si a two speed ide kabani ngwa neji nkurunkwe kanzi jaba na nolumpi ngwa kiala ngamba kala amba ina langa kwa ba wala nga kwa ba nkurunkwe azijala bat yo tirim namas ami ila namas dok imbeleng ji odanga alkinge asantara azijalung eiko ina tule na eiko ina diwo na kari
0: aywa na eidigi na tule
2: eka na eiko na tule ayba
0: na eidigi alang kija na eidigi ala yaba
2: eidigi na jaja
0: tule
2: alamba gula jelba na siri jandit ila namay dem kusey na insani nkwe ye alba den surin kwe lumang lumpin diyo lodo kasi hidi aba aba kilabulu alie kwe
0: tulay na ine soa tulay jirsingo na dok ilole nama dok kwe lalangi tiri karing kankel jam kwa nas dok daeng tombulindak dikkel kam lia nama kal keinga dok na daeng gorrasisi tiri tabungo

0: tana do kinga kanke jam kwa dan dalango rele na kerek na modo si aldinga kundun na skau etena na maye na dan aldinga skau na den kirsin na ine na modo jingo kerke na kwel nan kingo jingo ker na mbeleng yani king aldinga di surin ka gispaliti
1: bara di jingo to le a kin aldinga di surle ngispaliti ya ye korong auge korong auge korong yangwe ngirike na korong bangir duongirike na mo korong yangwe iri ilong alla ye awel kurusi yami na bora bal na duosi nyanga ine dual ami ye na miye ye erintulene yangwe akewa erintulene yangwe yake na irebe di nyangwe ni alkip ki kimitilen kaminga donga donga amanna yangwe nga di nyangwe nga lakeba wala ye ine duo na ma eding sala nga peba na lo na de nyangwe eri talangi ni besi
0: na ne kazillo musa lompi ngwa illa alkuruma nyeti talang kamel maranga alkurutu ki
1: ala
0: kamel
1: ye ilazi ilazi bundi
0: na ine gizilompi na ayes belen di nyule
1: kene ne ma dem belo kulbe yakwe ngiri ya
0: na di dinyangwe eri ni asala
1: na men du nyangwe na irizi ami mana kasiri tiangene ba iran tole iran tiena ami na ngena yangwe sala na biaba na ines kwa ba na lompe kwa la kamba ayana jam ene ka di din sur lengi ben inuka alang lompe ti in ti ai ene kwa lang aba kalang aba eh yene yang du mbe ne ka za te ke pia ngis kun kulu ka se pia din surle alang ka am na ingi na dengiri on ne kin kuku inge ene ka din sur lengi bel alang kan anin de numere bele se ai ba kalang lompi belesi kayenge bal du tourle e ka abe du nyanko erini ko so wona la lompi wala kamba kalam ay am
0: ah na do no sin jingo ma ramba le ko nyini na do tirigi su sun lole ya ine la makko era langis ya ine taban na numa yene na ki mudo ngaze pia alangis numu do ke tirigi su mo ya le numu lo
2: e num na mayena ne chitani ngayengi na numi sikele iding aza ke chitani kele kikanze kalungna yanka mwa ila numi laka wa kuroku yala rimba kele ini name yenge na chitani na kele jibenga jingidi ya iding ne yedo kuole ina longindi ba ye baki undul al undul name ye ina mkwa nyihaya ji name duldi mkwe jana ya karabu kulkani yaka jizala ngondi ba nkini karabu tulenga lejo anjiti lejo num name jitin jiti na tulia iba na gdide digle nama intin le al kika ina ila todi ganga num na jundi na ila kuro jami na jitiki tulle jalon na kaka zigiki tulle alon nana inama duin ku isai namas warar nga banana jitiki tulle alon alan jitisi aba na alan tulle si a inama dok impalidi gi aliyenas injalon ilal min kering ereng ela na ingalon bal inei do akeba alden sursi irel idin ne yang kwe kikie di sur kuro marang ingis kwa gi alan dele riajering min todi galianga dok ne se lo kuru ela maradok ala riajeling udonga nyet yen ala ageba manin dok indering erbet ela na dok si belanga dia pia na madok illa duing reading ning aneke kerra kene ji kerra zamba na mas kerra sunga eng na bajami na mas dok udonga sunga pia wala gal singi du di kena sa jamba na na maga asang ila du ela ba na ma njwa na mas ela kai ninga sa bauli ala mba am mad asan dok in na mas impadi di ala njiki njilonga al gilong dul dingwe alanki kika jilong kiki ring alanki ring jilong nas jalong nan se jamin a inen mesin palidal numke na dudin ko en kari ilong nas ese ken korangale tata bidel alantu le leje bana ku seleje inen mesin nan belen ala riajeling na dok ide alang dok riajeling idin ne jikin karaba nyedin den wonjang nyangwal din sur korona nyene din suri na din sur se dogal bajuel yese dok namas inen antarazja asang long insi ala jaba na insi ala jaba abas inen an sin kwa abas mbana mne yese duldine na mkwa ye bangi mkwa ailela ka insi alanga aba na matiye taras ingalomba ina duo ma duo sis kwa taras ala bamba
0: na ilole lombia ila kwe la sen duzi mpale in eri alie pia alan duzi jarri mpia wala
2: ye lombi kansilong al di duldine kwe zina pia ye lonsi den kilmale kake na ye gal nambaj ini na lombi den bele al kwa gal keringa pidi ba nme mkwa ilal den kilmake ala undina pia na lia na maje na surungi di nela ndaltali na jenden surisi pia umanseka dari a alanki asana ami ne nyanga na nate umputimpia na duin bele kela ameba na ilenkel ami il namaj dog impalidi inegia dis dogola jaim tong king tokela kinasa jaim tong ila kwe alba mingiri anama intima tel jaylele na tani sinjwali la jo nama jaylele na tani sinjwali na jo jaylele na digno mbele ngala anibalgi ho mingwara isinjwaba na nyet o din kilma aldirin keling ila duwalgi domafi wala il namaj dwengi inning undul lompe inama inang yey na nane duldin kwe si kwela na duldin kwe na yey na keng udonga inelang kosepi nansi dok yey na janyingi duo bulo janyingi duo alang si nyingi nama umang ila kurukini ya nakamye na nama yey na kaina mai solombring na tariko
0: tulay na asaba inziki kidan kirgo ida diorilla alwara ngana inanna na lombine yani kwazan pali asan kalomal kusenga kin yalan riakidi
2: e na asaman nan swa tarai abagudon azin net inela ngundi na nas kuldinga net kanse jidina tulay kalnga nanse galanyanja kalnga jurule na ine long alang dulding koyegi alang riar red jere kin karabale na kin kuldinga le na asan enjalon kin karaba aldien dio kusenga kin tulenga kin alan di michal gilon korangale alan tabu sorna nanana sorno goro jawidi na dora si jere rekake na kakaina a na inna ma koel asan ji jarri na jurgulos na liaja ngain na basa jarri di mana jurgul ba asan jering na liaja bes ilong aldike na mes dora kerjim gini man jemengal dora na ma jono jorob jawi inna ma yei nan nantile alan kwaria kare na alan kerek insi jalung ji la sa jijiwo aldike nas ilale swa iwo alan ji lele kakir do jaring adi ini indik tugo asan jiro jalonas garanyanja ne kile karajawi
0: na kanga jam kwate na basulonda nga tinasa agingi na magal ine kari na magal asker ke nga dok nasdok aldi tule di kanade en kistungo dan do mure jungin den dio na ilode na madoge abinges am nga babiro kan kamber nga sis bua ala nga zielba dan aldi na zaka zan do yendo kam nga nas kwa kan sis kawal na te na mine kari na magal zgiado ken nas kai
1: tule
0: ye wi ko do nga ki bo do salnu
1: ya ki abga dai
2: e jido dole do nga nyani
1: ala salmi nyagi do

0: Good fali. Wo gereng.
1: Wo ya.
0: Jija illa.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Koi saga awaja skim.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki long ala yendeli yen sawan.
0: Lare kira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kena goodin te ya kaya biya zburing ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kaya. Kiri bas na na mesirwa kira kaya.
0: Eh.
1: Eh tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ani ya na dilon bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na baba na bargiti bargiti ki gasi la dinga do gis urringa askalumba.
0: La la dilon bodi la ani ya re men jaw.
1: Eh.
0: Ara ngai zie da ni na tabu gani kama ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo dinga ba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: Askawul ba ile el rimmen kaza ta ba urringa do.
0: Eh lalo kosya ke ba
1: eh
0: padinga dinsinin wasenga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la kosya ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule kolin indere
1: eh
0: na konas kabir si uwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: oi le ya mingul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljel na ko
0: eh
1: ah kalasi juro na ma koma
0: eh
1: na gal burgule kago
0: ai ko isi
1: eh jel na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: wo ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soro
2: e kangal bogo re wolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akina enan kiri
1: na taja me di ngere
2: ya na maransa akina enan kiri na ba silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ya cha wenes iri jalan ken ka lupete flipi
2: e egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma kan se roka ageli
1: hi ga ragen yarta la ka sa jirgot
2: kan bat kelia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba do abaye do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gala ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so gi wonto ginye
2: mhm
1: e gala ma koy la la ko na wu ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: e gala nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na des dog age ba do bangoni bat na mi ngon tongin jua man ke da bat kulsin do gonde ke da bat na jas ke man eh to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas do de le len ko ewi ye ye to langi gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari dia
2: wala
0: wa de ati anangi subu man kuro
2: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do asalon bai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanen gwa ba kain soga ele kin tar nga salwa warja alang gwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urya kera si kulto
1: ka ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
0: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
2: ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
0: ngi ngi
2: ngi ngi ngi
0: ngi
2: ngi ngi ngi ngi ngi
1: yeki yey bibal ba kuinter nga kayne sele
2: e ganna gi a wo dalba ka
1: kiga
2: e ganna kan gi kana kelie
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: e gel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela lan bumong
2: e bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ni ganna kela mang
1: e
2: ene wo keren kena ndo gi de ide meram tolla ke mang
1: e
2: na kela ite gel kangal dan so gi e la ki wo ndo ngende al kanina dan ndo mares gut kawiye
1: yang
2: eken na nam dire ken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: bonko entonko
2: aram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa din balala
0: ay kunyirin temenze kan jo to tusia ni java
3: ko sia do so appointment
1: egel jabi ci keri ga do ki otto ko kulgel
3: ayo ten kel kirin elo
0: ay kingena to na ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la ka kiriang
0: ah
3: ka kiriang inji musa
0: ka kiriang jamba
3: e na magal i e tri ka gil
1: eh
3: e na magal la ina ski la rong ay
0: ay na sa
1: domi ku sia ke ba
0: ay na mas lilong gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: skirgimba.
1: E bad ba.
0: Ama ki yono kusenga ka, kiki yenga skirgimba, wa piye kwa kange lori.
1: Ewa piye kwa.
2: Na ine.
0: Yi ine jingo po.
2: Doga limbele nye. Al indiga al kagile ye. Al kelka medembele. Na al kagile kika yungungi. Na al kwe langizi nkwa ye.
1: Dengi.
2: Inna dengi. Inna ye. Ki ngasi landas bela ngasang kwa kira ngasi kwa. Wala kwa kira ngake na kwa lezen ki ngasi angul.
1: Lolo. Kile kikang na kwela san kwa kir ngasi kwa
0: ki al kelkam
1: al kelkami
2: nan kagila
1: ken tulen al dan sur le pia
0: ya
1: nan kagila ken belen al domboren dio
0: rimengi ni
2: ya ne duo kera bezin gizi ko
1: lolo kikan nos kwa sikam
2: ki na na masa ine nan al kandu na makan nas wor kwa sikam
1: inne ngalang inne kelkam asan in kal na
0: lolo den ratu lejara
2: inna ba ye den belen
1: sizada
0: den ratu lejara
2: asan in kal Zene jina kano kikwa kula ina kana girdi mazu kia domo kwa kan
1: badba
0: egel
2: ya ngine ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
1: wela
2: au gila
0: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
1: eh kido na men nkan asa kiwi
2: eh
1: al ye herai
2: mhm nan al kire
1: nan kelka min nka gila nan asan kain orre kwa si kwa
0: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
1: alan kelka me
0: wala akagili ba
1: eh
2: Idi ga ye
0: de ngili la longa lan kikel da dombur si kawli
1: be
0: ke wu wasi to len kagil
1: badba idi ne de bele
0: na ardenga
1: ye ne de bele ne duone
0: marambe
1: ko ko dia kay dombur si do ko kagil ba ay long
2: maramba ire
0: na ke wu ro gay ba
1: na e ke nu njumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
1: sa joli ba al diogi pisi na domba ina sa asa dogan de nyoke za
2: Dio
0: ye ndo bonso asi moy ina ru
2: moy ina duri wo ye si
1: duri wo ina na
2: jara sa ko el ban deren indo si kala yani jalu sai mugi nanin nanin wodi ke ki gavale ya dimbuji na wodi ke namazilla gide nganya lighting kuziki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke namen gwala lalala kase gide nganya raza tor korkia den nja wel balangam gide zeliting wala do ata uliti ba
1: inama tarre
2: inama
3: nan ok jawu
2: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
0: ya kase wesi lonje da tolabiyal elong da ki samay na bor mar kase wesi long in asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
0: at in e ka kan zeral mitili deskaldi
1: na sole so lige
0: mara nie argi long imbra jayinga ini jaying asan kel skiwi jayinga morom otto dosi al jaying kania ore kwa na makareli
1: na maden taray kan idin na erbedesi jurus urunus kilo uri na junde pellet alang ndomboresi peli nagal si longal lompin dombori
0: mara
1: na jawrela len den dio jegil na njam mingal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
1: na ilene me ne makwam belen akel am
2: na den wore do belo na ji burgoza belen kino kala on kwa den belen na si lonzon
0: a pa ye na wo mo ngwe do si brek
3: ye do burgoza ye do ke ma mara nela do ga mamang na ma wala len wagel na ji ete panga akela sa woro kele na musika ye alam pa kamya ele duoy de karala so kwase imbeleng impanga se asaboli baye induo siji ka duoje selela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonese ditin polines ami
1: sei ele sei ele duo yela duo se imbeleng asajoli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sanya ditin na me asin jajon ba densimi Asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa wele na mare joli
1: yele aden ton dio am
2: la la no mesin besa ele digi si joli
1: eh la si joli
2: si insa
0: sa joli wa
2: ka nya nya na di samasi
0: ina sa jitina
2: ki du ger lu du eh samasi ki banya lu du
3: eh
2: no mesin kwa sa be la banya si jamu sa sa si mo
3: eh
2: mara in samasi aba zami aba zauli
0: ana bas diemo yi
2: ana bas mushkila ba sa jawli bani haya
3: na kabat ka selan yi yara
2: bele sai be ya kangi sin kwasa jawli ba
0: eh
1: ma jawli ba
2: e gane ja bas jawli ko bas jumo na jamal na mai kwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji inkuru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil ba marang alba nuyi ja na jigila ko bas jamal
3: na ne impanga gel ka sal na mai illa fayi ela
0: ya ka zo zo lor wo mo ngwe do sibeleke
1: eh
0: lore
1: Gima jaram bayen nama ko en kam ma alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya lumpi ya ne

0: 애라이 애라이 애라이 나는 얘 과수 우동성과 파리티 마랑 이래 너무 마랑아 주민지 아버 제우리 마나지앙 아랑 잠 아이와 알아서 이래 기 아신 제우리 베르시
1: 누가
0: 계시래? 예, 와이 이래서 제우리 남아 이래 이래 하이래서 야 이래서 밤 남아 이래 이니 내가 야 과시 아쿠에르바 아삼과
2: 이래 세칼 삼은 뮤지컬
0: 아이와 가리나니
2: 아소이 아소이
1: 나 키가 발아 아주 키티리
2: 크링케가 노바 키리가 랑이 노르 노리 케이네 예소 아살바 톨라레나 코아 와라 마제라 만 돌파이나 코아 al ingwa aba illonga zakiki kien kirgin hille naki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
2: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
2: niki ngame nga zakin lom fi kirgin na kanena kai ngota dilla ka naga lo di anga lom fi kien mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tiki skairo azalumba na me nyame lala la ile ritule ala ba aljiti ngaila
1: jika
2: na jijegile la
3: jika ngailo majaramba
2: ajila ba
3: firje ida ngorele iding na ile dombore dieng ile dogal ines bawana sila kari idine lompim kurosonga ke ken kekire ngazi duwa na ngaito piasa nje ngotoing yanga zedo siye ile duwa la pienga pina angulo sindere ndwidi hillado lompim ko ezina mas ingwa alherangan herrey dinele na manjaro
2: akinjato
3: hilla do giden do morle nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ku ya lay
4: na galkan dikke jijen sa ku fali ay bereng abaga jingo la kele na kingol basim beranga dombore kwale bo
3: egen
4: egen
1: ta dombore toy kwale bo
4: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: marade den do morle ba
2: egal denga egal
4: na kiwe
2: dogal kan kwela la kiwo
4: la la good valley udongan senga ayem benal dombere kwale bo na udongan senga
3: inike
2: kiwe egal sangi galonye aliye duol dombere denke na igis imbereng abo borasan udongan senga bandu al dombere kwale bo ye ay silong al dombere kerke na man si kwasi dele jimel
4: ma indigine ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogine belenke
2: maratu rigos kwasi tani
4: ni
2: ko akrengan sirigo
3: orre kwasi alang ria kliana juro kawlia lompin tari ba duo den surimpi mara duo tielba idi ne jijang yesi jang
2: tas kedeng
3: din tas kedeng ki duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal sinyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu simoy kay ses irel nagal lompinge ga jawre enama den jiti
4: egen na gus bal ka banera la sa kamini yani yelon jalo ngal ge marangan duene jisi katija kan duene katija ne singwa alba inzi aba ilele jio alba jiti ngale jawti
1: egen na jimeram to laylo la de dokrin kawe illalon al indon dem bele songa sei wala duote ngal yegi na kenge
4: makanye induye den zurzi inzia in lolia ina jingel baye asan ingwaye torigal alkan yani belete bugwala sonse wala keri gwangal akhir keriyele sonse yenzia sana namas juro gol ilal keriyela namasin bereng inaliyene ski kumezado tebna ilal warela
1: nakidik dokke gabalai namo wala sonore kwate kakidik namo wala sain agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kering kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
1: alompinge ne do ageba na al kintas de do rek undu na kor inektas de skrit de dintas ki won ne ji jawngite na indon de mbere se kel jamna killa do mbare la jeriti ba kai ine karal
2: kati kazi do basi lo nyi kazi do basi lo nyi il lo le alien kwa or kwasi sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni abakel na tololin kariga man e do mbere batogi na mara nyin ke arangi skinga si utonga songa kawa na makangare do mbere kaba en togi wala na ma mas jasi di woke wala nama de jasi diwon jasi toin yo kele na dawutin dem den ndombor si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele skani kage
3: toge
2: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kele smarting si kele skani ne skongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asa keringel ba nama kote ngala nde ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba ka hu sen sele ne gila dom rebe togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo akwa ge
2: e
3: domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
2: kangal ji ma jaram bayni
3: ndo perjay
2: aba jagila kin domo akwa sa swage domo akwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min ali domborenga alkile
2: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
2: na domborenga iskingal kul sur sur tok leke
3: e al domborenga isinkile laye is isin labele so asay alkilom pimberen wala togin
1: na isin bere enen so asay
2: na
3: is kwa so ngambele sey
1: na illa
3: togin le so
1: illa tok ela sa yalo de kikin kwan kinga yawla
3: na ila dentar
2: na si eria ke ba
1: egal
2: na gel dogel ye kando in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadie bawo na saida as jamba isu wala ognalma sai togi mbele se se ala ke liba ina tigi ganna deldinga kine ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rikir giti tola ji karala yo
4: an ka dimbele kelam
2: jela
3: ka
2: na ailong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
2: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirngi ene li herai asaba jirgi wo kain dentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yasu ali yengene nkiyo ngasi teye piana isinkan kusenga jinyan
2: asoi
4: Asoy.
2: Asoy.
4: Mbele sunga jamali.
3: Aba herraleka. Bakilo mpinga.
2: Baski enkirgi.
3: Baski enkirgi.
4: Mbele aljijwa, yani sunga domi. Idi neki herraleka nankela. Den kwele alie nadai ungis. Enne ziti nga bawa. Siye ay baalan duo teye ngeleke. Natani nkwalan dikole vingi. Naba dikole jangwe madu ba injana waringi ngilali ngwal alal tirwe shile jangwe tirwe shile ba juma madu ba haddi
3: domi
4: ine namaz injigiti alan ine kangi ngirale ne alba tabu ngiren kwaile osle awlu na zakimba
3: ine namaz ine tabu juana enkwa aba herale kai asaba jirgi ngo kai
2: kiwo
3: ne kidentas le za kiza
2: jirgumos
3: kay nan zelia ki won jirgum kay
4: nan en gwa ki
3: ki
4: al dele kan
3: nan sin jirgum kan ki
4: min na di dele gela ma di ji khala zian kergel
2: gel album
3: kergel gel azam
4: ouja
3: in nama dem pergey na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
4: ko izi setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fiyeko
4: egel
3: aba in coming al kikien kan di kole kan al piey
2: al kikien kan skien kirgin na kawu de na ruban akaw ki piey kwa kan kisel sel marang embele bele puy
3: a puy inama gis ay palidi
2: bele puy
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si aba jel na kisabun teyen di jalo aba jundi ba dalun jo foydi na orazi ya bejel neski suru juro bokoro foy dina ling
2: na peta peta fiya
1: na peta peta ginya wori
4: den suru ginya
3: den suru ginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
4: ba fingi
3: dina urring
2: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pie doy inama den taray nama ingo ke ala ingo bas
2: ila al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata tayaka na kaka no kono kum albayire kalas kuro lermas kaungline tane kaungi
3: na
2: jitinga ba na tindilele kaungi
3: e kan inama pier
2: na yarta njamin kaungi tane
3: e bi ma jaram bayna kayungo gin
2: e
3: imbelen lompiale ray alher ray imbelen ke kirey don pien her kasmin ngay ngena ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
2: apa
3: ye innekial bu kay na sara kay mbay
2: ile eraje beleng kan erre iti na ina lomba duleng
3: ay bo
2: na ma ndingi ile errasi adem piana ela na malia ye na duleng ki dual fiya
3: domi
2: ila ila erra na ma dengi
3: domi ina na ma san orre ko taras kiwe
2: eh
3: a azaye ndombor sik inga na kuli bana kidi embegin si amin ndombor si al bouli na bagil ay la kidi aba na ma lompim bele jawli na jegil na dense
2: ji inama dayin kilman kayin kilman age na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko bal
2: na dayin tala al kayin baranga ge ko amosulie keria dayin sabba orren sabba
3: del stil
2: eh
3: na dok ina san orred wo sin jwa kayin ina kam ma lompi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon gaila yeilom bi yeiler kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
2: asoy
3: ine langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kai ngis belen dang erengis na sim belen abaji indorale jain
2: lodi ko lela jang
3: lodi ko lela jo
2: asoy
3: pellet di ko lela jo ba
2: asoy
3: ne di ko ngalo ba
4: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne huki ngazini
2: jiroi
4: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na gut fali akwa marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zie ben belala na maka duon to bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetarang ye ngwa ye al ge jiden to bung
2: den
4: to bung ben jal ne na ko la sagari
3: baba
4: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra ezatu ayete yele la
3: atele e
4: ele duon janzo tarra ele duo digiala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage ezatu
5: na ali herang herra yasangi gerom ki sense aba in era ete denga dikaba ni dio in era endrang sorngira wala denga mare lombi
3: Inas kebal erdike nasgete.
4: Ketiaskebe. Nama ela ungi. In jay aljin wal jay lejela. Ina jawal haddu kalas. Idi ne wodo ngwal ko songwa gen duile kere. Lakin maran duile ala ko gulbe.
3: Lialam buru kallo na kala wasa alumba. Ala ko
4: gulbe gen.
5: Na kala ko pie ko yenge.
3: Inzi belanga sa alumba.
4: Egen nene jide lejen.
3: Mi. Alumba ba dai lompi dai lon gono ngwa kai alumba.
4: Egel
3: wara jangel.
2: Egel.
4: Ne jigi di suri ngwa de le gele maranjo de wala ngin dora yo
2: ayo wari ko jaringi
4: ne joto ngwa
2: ne nyama zake
4: jaringi ba maranji joto ngwa ngi joto ngwa zan di suri ju kuronja
2: ma kaba ye jaringi ne merengal firo njanga ba lon ska ki kirgin ne jija ne lo di ko le jangoti kaba jija ne kirgin
4: ma gut vale kan uke ne belenye war udi ke na ne gizi jundi ya ne ki suri ngelling na erdi ke ne juni ne gi ko ngelling
3: ki borai
4: yal gi ko ngelling wona me ne jundi ne gi dora en senjani
3: ki borai
2: leila
3: to la ne njwa leila la ko la skumel ba wala leila
4: na la kum zing idi na leila si ka wari la debu
3: e jum gi zaton
4: to le kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gi jijwa kindo mangale jel erayang wo jundi gi sat ding erale na yin ko ni na liye domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke king kote yang jofo wo dang borun dio nyetini gwen o khasatan dang wore kwaling a sog is coming ne ki borag is coming idine jidan un defa juro wo ki kwela lang dang borun kwasi na dang worren kwasi tayen ngwen ginyet jalo alan jato kimmal kutele ko inkul ikin ko na din ko en ko na asajagin yake ba isa mongo
1: eh yeah.

0: Bella orre kwa lobilo albang donga gikanni alanda en donga di le fago ay sibumho e kiki enti nan kerker na ki en borunga kerker aba bitirin ko kul ka kire bang na ko sengan karaban donga gikanni ilan sabba a nina alsi abalum ba na kundu na skaiti ti sog bisog na timbitin a oto na madoge na daim barake sati na winga asikir alangis dokke ngungan senga fago e jago barasati na orre kwa si donga jani
1: Soy number tay orre kwa nyetting I bay monk kiriban, kay mesialambi songa kiriban jang and a dian to lingway. Tons of less songa kin masimway al kelnaka wouldn't to skele, kikai one singa. A la nyetting al suruba in kabing as a songa gedongani. Kelal kwayong and yokuin dog gis email jang alian kiriban. Nomandog a la nyetting kinal dog dimborung sore king. Arisan dogalan songa kiriban jang ali, owner jang a ken sur de rumin sur. Gursoferle kigiti kan di ngam far sati na dongani oton sogle do kel na kago alang do kay won sen an kirson ki da san ki ngasi zadi kan jangale do tuske ko asen yet ting dongani ene ken tisola si dog den new tolla si songa donga kanni oton sogle no manken soga nyetle al do kiken ngan sen a kiena ngonying lul na to so na barfatay na modogi se dolpawi na modokel naskat ko kay won sen ale
0: barfatay majiram bayen sati na jago na gi donga jani na urre ko asi nyettin donga jani warre ko alo bilo albang ka do asikir ngis amin alam bago na banga ba tuske diengi tin diengi alam bago na gis ferraba na alam gis remmen ba nes bo kila kital kien juru ngale kayin na ye nes ko sindi na tabun kanni ni na sa kayin na sa ku ngaba oto ande undor mi na maye alki in kwa sogakin al soga taranga ge na dog jainga alki kang jainga sunwa tarage na den jaingin den bot na madin do ke ni gi janes gergiti kin sogale ailong alan kiken ai kanni wala gal asan ai kargiti donga ge an ni sunwa na soga saming na barafata ge saming namakan nasdaim bele kel kam idinna intinal undul na ilay alan kilo kouli na kil ma kouli neskel kam ne kagil marang sunga de gati ni ay sarim memba na alam firaba na ay senki ray nga bo kiyen kila al kiyen juru ngale kayin na barafatay na masdain sa wakil kam ne kayin nga nasdain domong tabung kago asoy.

radio samar delling radio aiba ye den orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dengwengi yei ne diele sa diswatulei.

0: Barafatay majiram bayin sati na doksida in sawa kelka mene kainga. Oto nyo mele na maye alki ide inkwa kinso ga dirro nga le na utonga kinal inang tulege. Dirro ge na longa di nga le gal na kojo janga kain. Jain namais ilong jain tarala iba alanki ishen keng marang. Kila kang na jain si kirgel ka aldulding kwe kang wala ye aslan erike ne kinga si gundi nas ya duldin kwe ntas ki jain ngin kariti na abajo ngani jigila ton so gile kwa bakul mshukula ge na kwe le alang duwa bidua aminji ngwa bagisi ngin kwa kal si utonga ngane kie ngang sunga tagatini na mshukula ngna tiin folonga kebalang kwa surunga si tiina kania na kien jai nga le kowi anestesiska hata kwa tiin longa diyan ki gelde nga ki fore nga ndo waska imba kinsoga kile ailong alang ki injain si inan sankargi wala nin kaungi na itin nungi karin kawene kagil ki ngutong algis kina si nando iti ya algis yung fogul wala tengela kienes dele fegeli wala ba ilong alamba inang nyure inang kundi nina alia ki hasi nando iti jago
1: aso gisa ming nambarafatay gutwale tola diin tulile oton deng undorme alkuelan deng kirisungo namayi ali resing alembereng kefa naslog berro ken sogandian dio aining ka lanki kuondian dora kilong na doktor nga kidal ka enja ngale ken nasir betele ana mang surjeti ngas kan banal baji jua atiki ka enjel denga nge ko tonden sogle na ma wela sandok ala sinyet ting do mangago ka engel jam ko sinyet ting duen do mangen den jo ana mayel dombre offices in den dio rimenga kia ene nka alanki kuo teyangan dean dora kilingi yung ule nama simen kikaya njaya ngale wala galal doge nkamia namatal haya daya njaya ngen ding le ki ene kika korangani kilong kaya njaya ngan kia nki ngale nama simen ki alkaya ngen kaya sulu kale tafaa ule nalkaya nada ndaran diyo kunying asa kain suluka na kain tasorofata kinyetting indian dorasi asan ki bisrankian koranga kergi in magarandian dio boli sar rasul ana mandeng risongo nas dok ungang senga fago ki lomfim bele ingis resing ki al dulding dolakang alang utka kain jayangale kain suluka na kain utonga nyetting alang tolenga ge tuling ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasorofata le sur al kain na kilong na dayan darali al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka namay kuel namay lungi al kain suluk alang ilungi na herra suluk fi nur tasarufata kain alang si insarifeng keng inna hukamanga alang insarifeng yani alang ina kain jayang ali alang surunga siyem basa ko bena jahilang kien tasarufata namaye ne utonga kelelengi sriseng alang dayang woi ana mkikien kaina kirsing na dayang daran diwal kaina skirringel alang woi idi allum fin khadasa simajjidem fi in undeng ere erdele jundi alan kala suluka sik tasiben ka nalando dan jayngin namat teyai na kola seralan teyai lankan in u namas imin alan ku teyang kan surungale bungol ne ki ngasi kala jaynga ki wonga enyal alan tajdid ke dan fikirle alan tajdid ke dan fikirle na kan tasarufatale elain ki lomfendeng tabung banteyanga kalong in udok abanese na ki dok lomfend tabung teyanga kalong ki dok kain surung ale do banteyanga kang bansin sur salam dakhil kain kilmangan ki tong ale na mandok kain afkar ale na kain sulukale bansin surung asikanyinti na dok duo barasi kaliam fiba na dok bele sibang dok kisenga kirsing na duo barangom bele bele ansin julelba na fiengan koba bang unse ke dan tasle kin jenga na maya ge ailan kin asi tumol nali magaran den dio ke kido gasa gut kau nama dok kundula esam bing asi kawar belenga tulleng al kana kelkam nama dok in songa tuni alang dok kundul nas dok den arra keringel suluka kin anamang jeng tulle si banem fe nama ya sokwa sur joengi sensen kain setrike sejay ke surungan tasle nandog gila ke ba surungan tasle kwa surunga si bas ki tuling kitirele nansi asoka we u idal di imbara fe abansi nga sojwa nang kurro jane tare nga tuling ida seji yumong dog nansi ndog jol ngeti kwa salang nye ting ria keng innama yei nandog utongwa kida namang kin suluka si motadadage kiyang anama yei nga ge tabi ya gadi mela na bang asa jay nga ke ba ela na maye asa gal kilmangam fuying ke na dog utonga jiti nga si majidem fiye na maye la tabi ya ako el bande ngin kirsingo idin na kida yan terkis songa ngere ba ye kay fanas log berro les rakis ang gindela lang jane pal ija bisi ban ngin ke na asang utol lenja si kiwi ki buray na madog tola si dolfa yu na dog nama dog liale asi kierke yang anas tolle katko etti nama nin tabunko
0: di bele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal welaleng ingwa oto ndenyo mille abagal kelne ingwa suluk berro matining duo kena deng arrang matinin duo kena deng arraramba kiati ngwalang madin kuosi ku algilon fi ini alan kiyan se arifin ka madin zatu bantulle kangi idina asan duo duo long jikai ku dinga lejang na haljang jago
1: barfatay barfatay ingwalan de ngara karang ku te ang ases are anka ku te ang namay ngage laki ngase jay ngatulle ngenya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlageng enjaying embarakan de enjaying le ajaim bamarang tadrijian na kilomfing hegma lomfienes badreng del alantaga ala rual khudus den yo sakineng na rual khudus den enjaying ku teng akin namayeng age aileki ngasi diwing ni alan diwo jang diwo ailong insimen ke deringa la kering duom menas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sen kitabun koronga kargiti na utonga alkau min jongale yane al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidia na mang kharji taral waige nas kalomba kayen tasrofata ungan sengale sengale la kayen wala sengale yakem ba maranke lomfende ni mana baraka yeta drijian kideen ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokkelom findenni man maye na kingasi jaindi woene titti kijuman ken koranga na dok al kilma nyetting lom fisi janni na dok unsengere defa jindel kisense lom fibas asofi kinjayngale nangi rumingin titti gisi koranga kit gis faliti alang ni ma khas jumong ki jayang to le alang taga jiduo ke kire jang alang asang herra jayang ki jayang ale
0: ki gavalai wan sa siling ya
2: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم وإحنا مع انتظار الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق وبخطى شبابنا الواقع نهزم أزمة اليأس العنيدة وبحكمة أبهاتنا نرسخ في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن البارح والليلة وبكرة الجاي ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدينا نجمع كل من تتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا عشان

0: Radio Samar Terigis fi Island Jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si daile kwa kul asan kieng aldinga bago. Idingi na kieng arkanga kwa si kurro inia na kieng munga kwa si jundia alang kwa kie kakirikini.
1: As so is coming, baringa ko kul kisense na kigabala is coming, idin na dog ye LTV abalumba na dog ilong Alvis Kakeri, Alvis ye kujirin kiyang koyo nyangage na ikinga si bule, marang ilan sabba kise kigabala is coming, na ye dog na kunyirgis koyo javya, marang kay nga namakuel alantanya gini kuembela ina albi banga waring na dog alang gisrim memba na alang king arkanga iri bagi na isam ferraba kisense na isam buake le kidal kien juru wale kay ni kien kilmangale kay kain si dog nasdain domong tabung kani aliye ne ki kanga na kirsinga majram bain sati kanga na risinga na giskuang keng unga belenga e ki al daldin kwe kang ming sogal gi keringi al ki kojojang na ki konjolang gi keringi marang in unama ako el balan tabunje na alji apa jenga nezgiwo ilalong alang king utonga si joingi nes testezgia wala ilong asan jeying neki kila kuang den dora ila janni alji jumang alki gi kisur ke keringi jago majiram ban sati
2: aso en brafatai kesense kial dulding akan enna daring lia ila keringi utonga ke nakayen jaya ngalias karomba maran songa tagatini ki dulding kwe alang uja nas sogatabu kuang wala gal eleleng sikian jaya ngasi jiwi alan dog daring diwo le jeri daring elal gi zar lagin dingi akiri delleng kinja nga nyet sias min ba marang ititi jia bajel na dog baraka se joengi lom fe ba nja ndiwo ini asang king utonga sinye tin ke dora senseng injiu suluka kinal ki deng kirsing suluk finor in u hayne ba in u songa in kwela langi mauna juenge lomfile nice nae baraka ene kisense abakona kagila utonga ke ne kiana man jeldenga kanga na utonga ke ne denga rakari ngir bana kanja yanga dok utonga songa ke ne sergi ngage neki adamalwa ile kanga